Silungile ke ngizophinda futhi ngikunikeza izwi lenkosi ngale ka 4 o'clock noma kanjani. Sikhuthazana. Siphinde futhi sidlale umculo omnandi kakhulu ozokuvuselela ngoba ke le imvuselelo hi revival umkhuleko siyendumisweni. Ubombonga uNkulunkulu mfowethu. Ubonga ukuthi noma ungathatha entweni kodwa uyaphila. Imali bafethu ayikona konke, imali ayikona konke. Ngibuka nje lensizwa ebidlalele bafana bafana uAdams ibidlala kwiSundowns ihola itshe lemali. Idlala umdlalo nomdlalo. Kubafana bafana nakhona futhi bidlala umdlalo nomdlalo. Izi yaqokwa yeyo lapha ku World Cup babuye netshe lemali nakhona ku World Cup. Kodwa kuvela indaba zokuthi icommitté isuicide. So ngizama ukuthi ke bafethe imali ayikona konke. Yenzeka imali bekhona. Kodwa uthola ukuthi ayikho le yanto ebizwa ngejoy. Imali ke iuseless uma ngabe ungajabule unayo. Ukuhlala emzini omkhulu omuhle kuyinto efile, injabulo ingekho. Yabona isihogo esinama TV amakhulu ama plasma. Yabona isihogo esinama fridge amakhulu akhulumayo. Lithi livali ubone ngaphakathi kodwa injabulo ingabibikho. Ungazuncamela ukuyohlala emjondolo otshekile as long ukukhona.

ligibe liyakuphulwa. Liyakuphulwa. Alikho ugibe ngiyawubekelwa lona. Lunginqobe. Izithazama zikuba namandla phezukwami. Awekha amazwi negative ayophila phezu kwempilo yakho. Asikho isiqalekiso esiyaphila phezu kwempilo yakho. Angikuvimbeka. Nabangivalela uba ungifica ngaphakathi. Abazama ukungivimbela bayongifica ngaphambili. Angivimbeki. Angitheneka amandla. Angilahli ithemba. Say something. Command your day. Usuku lami liyakuba luhle. Yoba usuku oluproductive. Lolu usuku luzothela izithelo. Yoshona ilanga ngiyobe nginemali. Ilanga liyoshona ney'ndaba ezimnandi. Cela ukupha izwi lenkosi namhlanje ekuseni bese uyahamba uye emsebenzini ungakaphumi nje. Cela ubambe nawo umphako wendlela kuwumsombuluko Jeremiah 29. Asubheke ufundeka kanje. Ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani, usho uJehova, imicabango yokuthula 1, kungenge yobubi 2, ukuba nginikeze ithemba nesikhathi esizayo nethemba. Right, angiqale phansi. Ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani, usho uJehova, imicabango yokuthula kungenge yobubi ukuba nginike isikhathi esizayo nethemba. Amen. Jeremiah 29 verse 11. Le ncwadi yayiqonde ngqo kubathunjwa bakwa Israel noma uJuda owaye owawuthunjiwe eBabheli. Ngike ngathi ngelinye ilanga la emsakazweni ngathi indlela obehave ngayo a negative nempilo oyiphilayo ngenxa yezimo ezikushayile wasukhetha ukuphila lempilo yophuzo, kungabe yophuzo, kungabe yedakamizwa, kungabe impilo yokuyiphatha noma kanjani ngenxa yokulimala nokushayeka nenhliziyo ebuhlungu. Ngathi mina angikujaji, ngiye ngasho njalo le msakazweni ngathi angikujaji. Kujwayelekile ukuthi njalo umuntu mangabe edlula ezimweni engenaye umuntu omsupportayo kuleso simo adlula kuso, engekho umuntu omkhuthazayo kuleso simo adlula kuso, mhlambe kunalokho ukuthi kube nabantu abakhuthazayo esimeni odlula kuso, kunabantu abathela uparafini kulowo mlilo, abathi shosho, abathi vele wena wawenzani, bakublame. Kodwa mina ngicela ukungakublame, ngithi kujwayelekile noma emvelweni, yes, uma ngabe sehlelwa izinkinga nezilingo ijwayelekile ukuthi ingqondo iphazamiseke singacabangi ngendlela enormal noma eqondile ngenxa yezimo esidlula kuzo. Akekho umuntu ozalwa nje afuna ukuphila impilo engekho productive. Akekho umuntu onjalo. Akekho umuntu okhule enephupho lokuthi abe umuntu omahlalela nje ocelayo, abe umuntu ongenalo usizo, abe umuntu odla idakamizwa. Akekho umuntu okhule enaleyo vision. Kodwa izimo ezisehlelayo ezisenza siphile leyo mpilo. Kodwa na i message la

nikhulula khona kuleyo ngcindezi yasebhabheli. After 70 years ususeduzu 70 years wakho uNkulunkulu uzonikhulula lapha ebhabheli. Lalelani, uthi nginemicabango emihle ngani. Isitha uma ngabe siletha izinto ezinegative phezu kwempilo yethu, siyakhohlwa amazwi uNkulunkulu awashilo encwadini yakhe, asikhuthazayo nasinikeza ithemba nasiqhubezela phambili. Ivele ishutter down icomputer yengqondo, ivele ishutter down ngenxa yezimo. Kodwa namhlanje ngicela ukuyirebooster. Cela ukuyirebooster ingqondo yakho. Lalela, uNkulunkulu unemicabango emihle ngawe. Unemicabango emihle yokuthula leyo ngxokongxoko okuyo. Akuyona iplan kaNkulunkulu, iplan kaSathane. Lo msindo kuwo ulethwe uSathane, akusiyo inhloso kaNkulunkulu ukuthi wena ube sendaweni nomsindo enokukhuluma. Inhloso kaNkulunkulu ngempilo yakho ukuthi kube nokuthula. Akakhohle uNkulunkulu ukuthi empilweni yakho udinga ukuthula. uNkulunkulu unemicabango emihle ngawe eyokukuphumelelisa nokukunikeza ithemba. Uthi-ke uJeremiah, lalelo bathunjwa, ningenzi izinto ezifani lapho. uNkulunkulu uyanithanda, ngizosho njalo namhlanje ekuseni. Nanka amazwi enginikeza wona, angazi ukuthi uvuke isimo sinjani, angazi ukuthi ulale futhi kunjani, kodwa nanka amazwi engicela ukupha wona njengenceku kaNkulunkulu ekuseni. uNkulunkulu uyakuthanda. Ma ufisa ukucabanga ngomuntu okuthandayo, cabanga ngoNkulunkulu. uNkulunkulu uyakuthanda futhi uNkulunkulu uyacabanga ngawe, futhi uNkulunkulu unezinto ezinhle akubekele zona. Nethi nje uma ngabe kusenezimo obhekene nazo, kube ngazuthi ngeke ifike izinto ezinhle. Kunencwadi lapha kuGenesis, angisakhumbula iGenesis bani, ethi uma ngabe umhlaba usekhona ukutshala nokuvuna akuyi kunqamuka, ubusika nehlobo ngiyaqhubeka kube khona. Okusho ukuthi uma ngabe sisaphila kuzoba nama-seasons empilweni yethu. Impilo inento ebizwa ngama-seasons, and akusho ukuthi kufanele sife ngey'khathi zama-season noma ngey'khathi ezidlula kuzo. Kodwa iba umuntu ofunda uku-adapta during kwi-season. Iba umuntu okwazi ukuphila kwi-season, ilungele i-season. Silungela kanjani i-season? Ngamazwi afana nala esiwathola kuJeremiah 29. Yazi, faka ekhanda ukuthi uNkulunkulu unemicabango emihle ngawe. Okungengeyobubi eyokukunikeza ithemba nasesikhathini esizayo. uNkulunkulu une-future enhle ngawe. Funda uku-adapta kuma-seasons. Ihlobo lizofika, ubusika buzofika, ubusuku buzofika, ukukhanya buzofika. Learn to adapt yourself ezimweni. Ngiyacabanga ukuthi into eshaye umfana omncane lo odlala ibhola weBafana Bafana u-Adams, ushayeke kwisimo sokuzi-adapta uma ngabe kufika izimo ezibuhlungu. Ngeke uze uzibalekele izimo ezibuhlungu, ziyingxenye yempilo. Ngeke uze uyibalekele i-rejection, iyingxenye yempilo. Ngeke uze ukubalekele ukuhletshwa, kuyingxenye yempilo. Ngeke uze ukubalekela ukuzondwa, ngeke beze bekuthande bonke abantu khona bazokuzonda ungenzanga lutho. It's a part of life. Ngeke u-escape ubalekele ukuthi abantu abakufuni

0604807164. Ungangishayela ucingo uzwile sibenkosi. Jeremiah 29 verse 11. Unemcabango emihle ngathi. Eyokuthula. Neyokusinikeza ithemba nekusasa. Ngiyakubingelela ethekisini, ngiyakubingelela ekhaya. Wena ophithizelayo obambe yeka, musa ukubamba uyeka sana. Musa ukubamba uyeka, musa ukubamba uyeka, ngoba befanele uvuke ngesikhathi. Yabo nje musa ugijima manje. Usushaya isithombe sepasi. Ushama nqamba nqamba nqamlela. Uzosinungisele etekisini. Uzoshiya ekhwapha etekisini. Daddy should love.

0: Sawubona izwi lomzansi. Hello.
1: Aw, sawubona kwaMageba.
0: Nkosi ilungile, ngikhuluma nobani kuphi?
1: Aw baba, ukhuluma nanala la isinyisi baba. Aw baba, ngithi unguthixo wenyaniso baba.
0: Ah, siyabonga mkhulu mfoka nala.
1: Siyabonga, siyabonga Mageba. Siyabonga indaba.
0: Right, uyawuzwa ngempela umehluko isiqubulo sezwi lomzansi. Kanti frequency modulation FM u 98.0. Mona Sabon.
1: Okay, bo.
0: Inkosi ilungene, ngikhuluma nobani?
1: Hayi, usuka kuthi manje kwencane. Ngumakhe yone kaqhawe.
0: Uphe emlazi?
1: Emlazi akathi uqhawe nomakhe yani mama uqhawe.
0: Ah, siyabonga.
1: Manje into ngiphethe lapho kwamajisi manje into ngamanje ngiphethe kwamajisi into ngagebo.
0: Ligilimanga leli brush lalahlwayo.
1: Hayi, yindaki siyabona liyasebenza leli brush. Asazi umnikazi wayo mhlawumbe uyalifuna ngatsazi.
0: Hayi, ngizule ngandlebele ukuthi uyakhala uthi hey kasi lipenda ke brush lami.
1: Ah, uthi ngagebo uphile kebo.
0: Siyabonga futhi.

0: Thume sesele umfuka hlaza hlanzi. Umfana ke umzulu makhehla amabili uzongena ke 12 to 3. Moto sabona.
1: Hello. Khona moto.
0: Sikhuluma nobani kuphi?
1: Khona moto uTomo zemcishikiti khona le basomncithi emtubatuba futhi edakile elikhulu. Chichiwani kaphuma kahle la.
0: Zisekude ukuphela insizwa kwaZulu Natal. UTomo zemcishi icici.
1: Inkinti.
0: Inkinti. Ivane fan, ivane
1: ukhathaza abantu. Hayi ngikhathaza abantu phela phuma kahle la futhi. Hayi futhi ukukhulula abadela bakhe futhi. Hayi azivuke siyophangela nkonzi yami.
0: Nazoka.
1: Kile nje abantu uhambe kahle ke uma sohamba.
0: Ake siyembere kwini, siyobereka.
1: Siyobereka.
0: Nazoka. Ya ngiyabereka phela mina ngumuntu wale mina. Go sekunda le kwamhlanga le emanirebeleni. Yabereka. Mona sabon.
2: Alelo makhela.
0: Inkosi ilungene ngikhuluma nobani kuphi?
2: Ukesheze emolweni.
0: Ukesheze emolweni.
2: Yes.
0: Nazoka.
2: Hayi nizwile udaba lakho la izolo hayi. Uyifreshana nje.
0: Amen.
2: Amen. Ngabe lahleka.
0: Oh, siyabonga mkhulu. Lungene ngizobhekana no WhatsApp wethu lapha ngibheka ukuthi wena ke umkanjani ku 0638208448 ngizobheka futhi ke ukuthi ke umkanjani. Siyamakhulu on TikTok nangu la ubanela uMahlengi uthi ke aveke sibuhlungu lesikhathi ngoba ke sekumele ke ngihambe uhlelo ke ningangapheli. Nkulunkulu ke unamacebo ngami. Siyabonga kukhulu ke weMahlengi mfowethu kuzothiwani umsebenzi ayikho into yokwenziwa. Kulungile siyabonga kakhulu mtaka mama now ungangena lapho ku TikTok usho kushoyo engizoqinisekisa ukuthi ke ngiyakubiza emoyeni

0: Mawusanda kuvula umsazo wakho kufike nje uhlelo sesiyolgonqa sijike khona lokugcina njengamanje lo msakazo wezwi lo mzansi tholana ku 98.0 iyona frequency modulation yethu leyo ngale kwalokho yizwa umehluko mina ngiyukhulekani ikhehla la kwaZulu ngwaga Zulu kwaNongoma yazi Nongoma right lungile ngicela ukubheka la sibone ukuthi ke ubani esinabo right bangiqala la uthi kama nemfundisi uZulu ngisacela ke ukuthola inamba yakho baba umfundisi uzungu lo laphana ke emolweni kulungile ngizoyikhipha inamba yami before ngiphume wemanzini siyabonga baba uGebo hlabele phambili all right ukulangile sisoya lapha kuma trains sizoya okay usoya usoya kuvungana emkhize siza ukuthi ke imi kanjani ke nezayitimela ngo kwaracho ubane uthi ke ubuzo muzwa ubaba uCwezu ethi kodwa siyaphi singisi kodwa amageba mfowethu hey madod hey itsuke ezimnandi ya yakhumbula ukhumbula lokho ayikhumbula lezo itsuku
1: ngiyakubekelela bamageba ngamandla kaBaba amandla kaThixo inyama ihlanganisa umphefumulo kungeve ukuhlanipha kwami bamageba mina uDumisani Sibisi la emulweni emadimini eChrist bamageba kuningo siphakona ukudla komphefumulo bamageba ngiyanxusa ukuthi xoqgcine baba nakulondolozi baba ukaye nomndeni wakho baba sifisa sonke isikhashi sinawe hayi baba ngiyabonga baba kuningi sekuthenga kuthola ngathatha ngafaka emgodleni wami awuthi xoqgcine baba uDumisani Sibisi la emulweni emadimini eChrist danki baba
0: Sibankulu kwena povu ngane Sibisi upovu ngane yamazu povu ngane upovu
2: yabengelela babuZulu linda mgwaba lwasemlazi kwa hayi ngizile incwadi kaJeremiah ngivuselele kakhulu ngayizizwa nenjumayelo zakho futhi ulinda mgwaba lwasemlazi kwa ngaphasi kwekhanselo ulinda dlahle wagcetshwe emlazi ngiyabonga ube nosu

0: kala la edolobheni umuntu bese qala ke funda ngenza ifundo lezi zo secretarial course ngayenza e Rosebank College then ngabe sengishonelwa abazali umsakazi into yababhlungu
1: so khathi ukukhula la ekhaya bebekhona bobabili abazali
0: baba noma kodwa nje kuthe nje sanda nje qeda isikole then wadlula ubaba kwadlula unyaka kwasekudlula umama
1: awu bakithe duze duze
0: yiseduze nje sasesisala ke kanjalo siyintandane sisingesenaba abazali kodwa ke lokho akusivimbanga ukuthi siqhubeke siqhushalaze sizame ngenza le course engiyishoyo ye secretarial course yangisiza kakhulu ngoba ngakwazi ukusebenzisa ama computer ngasebenza ku internet cafe
1: ngithathela abazali
0: yes basebehambile abazali ngihlanganisa nje ama cent engangiwathola ngaleso sikhathi ngibeka I cent phezulu kwe cent ukuze kwazi ukuthi ngizithuthukise ngiphinde futhi ngondle labantwana abasele ekhaya yes
1: so beku wena ke ozamayo ngaleso sikhathi abanye bebancane
0: bebesafunda isikole laba abanye nje lo nomunye nje umncane udadewethu wayenza u grade 3 ngokwamanje standard 1 ngaleso sikhathi yes shona uma so lokho ukuba intandana kusivimbanga ukuthi futhi nginalento ethi ingathi ikone kwangiqhuquzela kakhulu ngoba ngangibuka ichallenge ukuthi njoba sisele singenabazali singenayo futhi nendawo esile la eThekwini yokuhlala eyikhaya kwakufanele ukuthi umuntu asebenzeke kanzima ngangisebenza ku internet cafe ngiphinde ngigijime ngiyosebenza eitolo lapha ngenza ama stock take sebenza kabili ngiyafunda ngala ngiyazama nje ngayo yonke indlela ukuthi yes ukuthi konke kuye phambili ngokuthi ke uNkulunkulu mangabe khona ibekile into kuwena umuntu ekunika nethuba ithuba bengilithola bengilisebenzisa ngazo zonke zombili izandla ngoba emsebenzini bengisuke ngisebenza kuona bengiyimisela bengisenza ngokuyikhandla ongangokuba ngase ngithe sengiqashwe lapha kwi magazine bona magazine sengu secretary sengitholeke manje umsebenzi
1: o-proper
0: yes ngasebenza khona iminyaka yaba u-3 ngafunda bangiphonsela amathuba ngawanqaka ngazo zombili ngaqhubeka ngenza u-admin wami ngalo ngugcwalisela nje njalo ngugcwalisela ngibeke sengiqhubeka umsakazi ngize ngiqashwa la independent newspapers kumaphephandaba nakhona futhi ngangunobhala lapha e-ofisini lomhleli kwisolezwe ngisebenze kahle kakhulu khona ngisebenza iminyaka yaze yaba u-8
1: ha
0: then ngaqhubeka ngihlalanga ngafunda ngacela enkampanini ukuthi ngicela ningiphe ithuba lokwazi ukuthi ngifunde ngasebenzisa ama loan ngaphakathi enkampanini ngingenayo imali umsakazi ngoba kufanele ngondle lapha ekhaya bayafunda kuyasetshenzwa kuyazanywa kuyaqhushalazwa kwakhiwa nomuzi ngala kufanele sibe nekhaya then ngaqhubeka ngenza izifundo zami ke eMNCOSA Management College of Southern Africa ngenza ke lapho iPublic Administration iBachelor's degree ke manje
1: yathuthuka intombazane
0: yathuthuka intokazi yasehlokozi hayi ngafunda isikhathi ngifunda ngiyasebenza nginomntwana omncane ngala ngizama ukusho ukuthi akukho into engakuvimba ukuthi ungayenzi into mangabe uNkulunkulu efisa ukuthi uyenze noma nawe unesifiso ngakwenza lokho khona isikhathi ngase nginemoto ngayidayisa ngenxa ngibona isimo ekhaya ukuthi hayi asikakahlangani kahle bayafunda odadewethu bayazama nabo kufanele ngiphonse isenti kubona so ngaqhubeka ngiyenzile le bachelor's degree ngaphasa then ngaphinde ngaqhubeka ngenza honors degree khona eMNCOSA njengamanje ke nje ngiqualified but ngisebenza esikoleni njengamanje as umunye wa ama financial administrators ngisebenza ema office nje lokho futhi ukusebenza ema office kuyakhe kakhulu impilo yami nokuthi ngibe yimina lo engiyena njengamanje ngenxa ke yothando lwabantu kube sekufomeka iorganization kaQabula Youth Foundation ngoba ngibe nalento ukuthi engathi singaba naturish abantwana basebancane othola mhlawumbe abanabo abazali abanye banabo abazali kodwa babalahlile and abanye banabo abazali kodwa bathatha entweni ukubanika nje lolo thando kwaqhamuka kanjalo kwiQabula Youth Foundation sabe sesikwazi ke ukuthi sisebenzisane nomphakathi
1: kuya kanjani leligama
0: iQabula liqanjwe ngomkhulu wami manje ngathi ngoba ngimazanga lithola ngithuba lokumazi kungcono ozala ubaba wami yes kungcono ngisebenzise leli thuba ngikwazi ukuthi ngisebenzise leli gama nje ngoba ngiya connecta nalo kakhulu so ngalisebenzisa ke sesisebenze iminyaka emithathu kwiQabula Youth Foundation sakwazi ukuthi silekelele umphakathi sijwayele ukwenza ama drive njengamanje senza nje i drive yes lesithathu kulonyaka kulenyanga nje uJulayi izoba ngolesine mhla ka16.

0: ube nendlela yokuthi ukhulume nabo ukuze ubazi iyinkinga neyingqina bababhekene nazo emuva ekhaya labesuka khona. Yes, umuntu ngeke uze umakhe umqede, kodwa have time nabo ubakhe ubalekelele lapha nalapha ya, ngoba bakuyenzeka ngesikhathi afile ngathi hayi angiholelwa enough. Hlala phansi nabo ubazise ukuthi njoba kukanje kuze kufike la kulo mholo omncanyana owutholayo yingenxa yendleko esinazo. So ikuba ileyo challenge uthole ukuthi akasavukanga umsebenzi kuseni, so umile wena lapha awusazi ukuthi wenze njani. But ke nalapho fanele ngiye emsebenzini nami ngihambe ngiyongena. Kodwa nalapho ngiye ngizama indlela, njoba ngisho ukuthi ukukhuluma nabo ikona okungilekelela kakhulu ukuze ngazi, ngoba omunye uthole ukuthi uvukile uyofuna itorho kwenye indawo. So ngiye ngibe nento ethi asibeni open to each other, sikwazi ukuxoxa, sikwazi ukubonisana. Enye challenge esike sibhekane nayo yona nje yokuthi uthole ayenze kahle iprofit. So kufanele ufunde ukwenza iyikali, ufunde ukwazi ukuthi imali oyifakile izobuya ngayiphi indlela. Ngoba uma uzonganaki ungagcina wena useva umphakathi for into engeke izikunikeze iprofit. So njoba siwubhizinisi nje iprofit maximization yona ihamba phambili. So yes, siyawuthanda umphakathi phela, siyawusebenzela vele, kodwa at the end of the day kufanele siyenze inzuzo. Yes.
1: So amanye ama challenges lawa nike nabhekana nana, ungahambi kahle kwebhizinisi mhlawumbe kwenye inkathi ubone ngazuthi amandla yaphela ngathi ngayeka engazukuthi akwenzeki, akazoficane nesigameko esifana naleso.
0: Kukaningi msakazi uficane nesimo sokuthi ibhizinisi alenzi kahle, and kube neyikhathi eyininganyana la engifisa khona ngathi ngingavele ngiyeke.
1: Waqhubekiswa yini?
0: Into esingiqhubekisa yayiyodwa ukuthi sengi-investile la kuleli business. Kungcono manje ngilwela ukuthi liye phambili kunokuthi liwe i-investment engaka eseyenziwe. So kungcono sifuzule nje, sizame ngayo yonke indlela ukuthi sifunde nomphakathi esiwusevayo ukuthi ufunani, ukuze siwunikeze lento kuyiyona yona, singenzi nje ngokucabanga kwethu, which is why ke si-end up sinomama sinanokudla lokwesintu, ngoba siyabona ukuthi umphakathi esiwusevayo vele injenyama. So why sizongabi nayo ukudla okuhlukahlukene i-variety ngesilungu.
1: Sizobuya ngizwa amazwi ongawanikeza umuntu wesifazane olalele ngalesikhathi, ngoba injongo enkulu ukuthi akuthazeleke asukuma ibambe khonto ishilo uthe ngiyasebenza impela sindi, kodwa kulezi insuku noma kulesikhathi umholo kuphela awukwazi ukuthi kusize kahle. Kuyabalekile ukuthi ube naye enye imali ozozenzela wena eceleni. Mhlawumbe khona nomunye othi nave lishaya ibhodwe ofisa nje ukuthi baze bambuze abanye indaba ungaqali nje into yakho bakithi upheka kahle kangaka. Omunye akaza kunake lokho yabo ukuthi awuyazi lesi siphiwo sakhe esihle kangaka sokushaya ibhodwe, nasekhaya uhlale benzela lokho ebenza ukuthi angakwenza kube i-business njengoba wena ukwenzile kwenzeka namhlanje. Nathi ke sithi senza kwenzeke, mlaleli uzozwa ngoba sinayo uphinilwa kaMkhize esithathe sibeka uma nje sibuya ngapha khona la kumsakazo wakhe isikhathi 18 minutes before 11. Hleli kamnandi sithi senza kwenzeke. Angiwaseke mlaleli ukuthi ubusika sebufikile, kodwa ke amaphupho akho eholidi angaqala manje. Sitshela ke ngephupho lakho leholidi bese ke uyibeka ethubeni lokuyiwinela 1000 cashback ufakwa ke lapha yaku okay count on ekhadi yakho. Ungathanda ke ukuthi uphumule ogwini olwandle, ukuvakasha mhlambe uvakashela idolobha elisha, noma ke ukuhamba nomuntu okhethekile niyojabula nijabulele nje iholidi eniliphuphayo, iholidi lamaphupho. Sithumele ke i-voice note ku-WhatsApp kule nombolo lethi 0617378061 2207378. Usitshele ukuthi ufuna ukuya kuphi nokuthi kungani ofisa ukuya khona. Mangabe ke usuvele unayo i-OK Count On Card, sizozophinda kabili ke umkomelo wakho ube u-R2000 cashback, ongabusaba u-R1000. Ngaphezu kwalokho ke thenga noma yimuphi umkhiqizo obamba iqhaza esitolo bese ke uswipe i-OK Count On Card yakho ukuze phela ukwazi ukuba sethubeni lokuthi uwine elinye la maholidi amaholidi ke ayishumi amahle akhona lapha eNingizimu Afrika ngalinye leli holiday lingabiza 100,000 rands so ke sithumele ke ivoice note

Ishaka mnandi kanjalo lengoma ithi nguwe shaka mnandi untando elapha kwimvelaphi eshaka mnandi ethi nguwe uyicina nini lomuntu bungakanani kambela kulungileke ehlabela phambili emsakazweni wakho ngaso ke lesisikhathi makukuthi ke ungena endlini uvulela umsakazo siyakubingelela siyakwamukela ngaso ke lesisikhathi uyabona ke mangibheka le album ukuthi releasewe ngo 2005 bekuMay uyirelease le album imvelaphi nguwe ongiphatha kahle.

0: Ingamashumi amabili neshagalolunye imizuzu manje ngaphamba kubombani ihora lokuqala kentambama kuyiwona kumsombuluko namhlanje. It's a bright Monday. Sikhuluma nje sivulelekile. U1 kuyakuyena ke u2. Stota umbono wakho ngazi izindaba. Hi.
1: Umkhaya sawubona kunjani?
0: Siyaphila kunjani?
1: Sikhanda amayeza lo sihlungu bakhothise emkhaya. Ngiyajabula ukukuthola emoyeni.
0: Mvuma Mankanaza.
1: Ngizalo Mankanaza la kule ndawo yakithi kaDayeni.
0: Siyabonga.
1: Hayi mkhaya, ngithi angibonge nje ukukuthola ngoba nami benginesifiso sokuthi kube khona into engiyibekayo mkhaya. Owami umbono ngingedwa nje nguSikhanda Mayeza.
0: Awenze njalo, wakhande la Mayeza.
1: Hayi mkhaya. Mkhaya njengamayena sine owami umbono ula ekutheni sizovota ngo ngomhla ka 4 ukuphela kwalonyaka ngo November kodwa ungakapheli unyaka. Bengisacela ukubuza kuwena nje, nginakho okwami engizokusho. Ngicela ukubuza ngakuwena ukuthi wena ngale endaweni yangakini engike ngihambe mhlambe nami ubona kanjani MK ingakanani ngale ngakuwena?
0: Kona ke anginawo nami umsebenzi impela ke lo wokucheck ukuthi iqembe lithile lingakanani. Ya angingigcine lapho. Angaze futhi ngizicabange inika lo msebenzi.
1: Hayi hayi ngiyabonga.
0: Wena ubona kanjani ngakini?
1: Hayi mina nje ezweni noma ke kungekhona ngala ngakithi ezweni nje le ndawo engike ngizihambe ngike ngibone ukuthi iMK ngiyibona iningi kakhulu ngendlela engibona ngayo.
0: Uke uhambe indawo noma kuhambe ezweni?
1: Hayi ngike ngihambe khona la ezweni nasendaweni izigodi lezi.
0: Hayi kai.
1: Ya mkhaya ngifisa ukuthi wonke amaqembu akhona njengoba kuzovotwa nje alwela mkhaya ukuthi awine endaweni ukuze akwazi ukuthi abaphathe ohulumeni basekhaya. Kodwa kukhona iqembu elilodwa engingaliboni nje nakancane engingazi ukuthi lizovela nini lona ngoba wonke ngibone vela mina enginalo iMK kodwa wonke amanye amaqembu anamalogo mkhaya kodwa leli liphethe njengamanje ezweni nje jikelele alinayo ilogo ngoba iqembu eliphethe manje uhulumeni wobumbano kodwa manje angiyazi ilogo yahulumeni wobumbano. Into engiyaziyo ngazi ukuthi ngizwa kuthiwa iphethe uhulumeni wobumbano kodwa iholwa umongameli okhona engimhloniphayo okwako we-ANC umongameli uyena oholwa uhulumeni wobumbano.
0: Manje
1: angizwa kukhanya.
0: Ngizwa ukuthi waye umongameli we-ANC.
1: Newe umongameli we-ANC phela manje mkhaya ngokwami ukubona mina kuSikhanda Mayeza ayisekho i-ANC ngoba ayiphethe kuphethe umongameli wayo ngesikhathi isakhona.
0: Kodwa mfama Nkanaza nje umuntu engathi impela umakade bona kwezepolitiki uyangididi impela. Ngicabanga ukuthi mningi kakhulu umsebenzi ufuna ukwenziwa kuwena.
1: Don't
0: you think so?
1: Awuchaze mkhaya.
0: Mkhaya ngoba lwazi lami olufushane kodwa ke angikhulumi njengomsakazi, angikhulumi njengomsakazi yezwa.
1: Okay.
0: Lufushane lona.
1: Alright.
0: Hayi angisiboni space la khona ilogo yeqembu lepolitiki ibi logo kahulumeni. Okay. Kune difference kule zinto.
1: Okay.
0: Namanje ngiyabazi ke labahlale njalo benzela ukuthola indawana nje yokushaya but ke I can't sabu kushawa. Right.
1: Okay, mkhaya.
0: Umengameli we-ANC, umengameli we-ANC nje manje uMnumzane Cyril Ramaphosa.
1: Engaphethe kodwa i-ANC, ekuphethe uhulumeni wobumbano yenomholi we-ANC eyayikhona.
0: Hayi, mina bengizodisusa uhulumeni, awususa uhulumeni kuqala.
1: Ha, mkhaya, naku ngiphelelwa i-airtime mkhaya.
0: Awuvale ngizolala emsazweni.
1: Hayi, ngifonele mkhaya.
0: Amkhaya ngaya kaya mkhaya. Siyabonga mfuthu. Yawuyazi madodana yangihlupa na le time ngoba Bekune ngakhuluma ngisazokukhumbuzisa kona bese khuluma eminyake nedlule. Bengithanda ukudonsa phela ikhulu. How come ukuthi ilogo hulumeni ibilogo yeqembu lepolitiki? How come? Ngithi mina ke kuwena mphephetho. Angithi zehlukene nje le ithinto zihlukene lezi zinto. Political party enelogo yayo. Even iqembu umkhonto wesizwe mani ngangena kulumeni. Iqembu umkhonto wesizwe zobe lisakhona liyiqembu lezepolitiki nelogo yalo. Bese bakhona ke isigaba lesika kulumeni. Akunjalo manje nje. Okay kulungileke. Ake ngisukeke la ngoba ngiyibona ukufuna ukuyishovala nohulumeni wobumbano. Ake siyekeke before 2024. Iqembu lakho obekuye lakho. Le ANC. Umengameli we ANC. Befika kumengameli we ANC. Iko omkhulu nale lithuli house. Kanti ngikhuluma language uyazi kahle. Bese kuba umengameli wezwe. Iqembu le-ANC elingenela ukhetho lafolosa ngaye lati nanga umshwelozi mengameli wethu oba kayingameli i-ANC sifolose ngale nkabi yethu yawina mshwelozi sawumengameli we-ANC ewumengaphindeke abeseba kumengameli wezwe ngoba iqembu le-ANC liphethe uhulumeni ayisibonele sika mshwelozi angithi ungazigcinisa ukuthi awunanga usithombe bo ngizama ukulongisa ngizama ukuyisondeza lamphephetho so sengisho ukuthi Ngibona timpaphetwa uyimixile le ndaba. Hi. Sawubona. Sawubona.
2: Yebo, sithombe sesele.
0: Niyaphe?
2: Niyaphila khehla la.
0: Ba.
2: Yeah, wesithombe wazi khona
0: into esikhuluma na.
2: Ukhuluma nokhohle.
0: Ukhohle.
2: Yebo, yebo, yebo.
0: Yebo.
2: Yeah, bengifisa ukubuza. Yazi abantu laba ba abadayisa yabe yipasi wazi abantu laba abaningi baba bambi liyipasa ziyavulwa la mingibuka ingozi njengaseyenzeke nalo labantu laba yabe hlala kanje wazi nakusuka abantu labe bafaka umlilo namakhontini yabe wavala imini yonke ebusuku bayawavula ebusuku iyinkinga lento
0: ingakuphi la bevala khona emini bavula ebusuku
2: zakona nda nje usuka lalo usuka komjebheni Ngiyathenga nje abantu lapha na kuthenga ngisho abantu bomthetho ke futhi khona ke.
0: Ebusuku.
2: Ebusuku ntambama ngabo 6 yaye kusebevulile.
0: Okusho nje manje kuvaliwe.
2: Bavalile njengamanje.
0: Kodwa kwezinye indawo nje ziya operator nje lezi tolo.
2: Hayi angiyazi.
0: 2. Bathi abanye ningozi ngoba kesika lukhuluma nje nawe isinko sidlile nje usithenge khona. Bese ngapha emsakweni ufone uthi awabafuni.
2: Uyabona
0: bangaphakaza abanye abakhuluma iqiniso la endaweni zokuhlala.
2: Uyabona ke Sthembe angifundi ukudlala ngawe angilinge nje futhi ngibuye nalento yabe iyingozi kakhulu angilinge nje ngize ngithenge ukuthenga khona. Ngithenge izitolo ezinkulu lana.
0: Okay.
2: Okay Sthembe.
0: Thank you baba. Ukukhala ngakuthi ke zivulwa ke ebusuku. Right. Kodwa ezinye indawo cha nje Ya kusuke sengendlela nje ejwayelekile. Endabanye kuyenzeka futhi ukuthi ucomplaina la kuma platform. Ekuseni uhambe njalo ethenge. Oqala usuku khona. Oba namakhasimende. Hi.
3: Hello, hello. Kunjani Sthembe sase?
0: Siphilile njani ne?
3: Hi skhona, chwepheshe la imfundo.
0: Chwepheshe.
3: Manje la ngithi hayi bo umongameli ukufika bomongameli weqembu unelogo yaseqembu yi mina ngabe sesomongameli wezwe unelogo yakahulumeni ayikwazi ukufana ilogo yeqembu nelogo kahulumeni angithi yazi
0: ngicabanga ukuthi wena uzweqala
3: oh okay
0: ngoba
3: hayi
0: ngoba ngoba ngeke ngayithenda siyabonga kakhulu
3: ukuthintile kodwa ngibonile kathi lo ukhuluma naye ngathi bedideka engeza engeza kahle
0: hayi ngithaka lalele emsazweni ngoba amandla bengenawo
3: okay thank you thank you siyawona
0: sha 19 minutes to 2 o'clock emsazweni nakhe sibamzansi u 98.fm sithizo mehlo iyo leyo angithi bazibakhulume abafundile bathi

0: Yes, isinto engakho nje ubona ukuthi sida kukhona lokuthi umphakathi ungakwazi ukugcina mhlawumbe uma nawo lama organization sithi mhlawumbe wona ushathe ngathi computer kakhulu kule zinto zamasamanje. Umphakathi omningi uthi nje wona awuziboni uyakovota. Mhlawumbe ke siyaxoxa ke masixoxa nomphakathi ukuthi kwesinye isikhathi ke nani njengomphakathi kufanele ke nihlale phela kanibone ukuthi i-option ma ufeyile option A ufeyile option B, option C nawe yadinga ukuthi ube khona ukuze nizokwazi ukuya phambili ngoba kubalulekile ukuvota. Mhlawumbe abavele bafake i-independent lezo kwahlambe bagcine bexoxa bona njengomphakathi ukuthi bona bewumphakathi bakhetha ukuthi benze kanje because ama-organization lawa abacabangelile abavange banikwe ithuba lokuthi bona bayiphakamisele umuntu ngendlela ofisi wayibona banikezele lo thuba.
1: Siyabonga kakhulu ke Mtiwo.
0: Asibonge mhlonishwa.
1: Siyabonga kakhulu. Khuluma ngezenzeka naphele-ke emawadini 30 minutes to 2 o'clock la ku TikTok sawubona. Siyabonga kakhulu sibukhoma nakhona Simontu Oli ngiyambona futhi naye la nangu Themba Ncobo uthi ke manje sithombe sasele nangiyanozwele Themba uthi ke sithombe right ngiyambona ke futhi ke la ungaqhubeka ke nawe ke la ulike ke la usilandele lapha kona ke u TikTok izwi lomzansi amen sithombe msakazweni nabalaleli bomsakazi mina nje okwami nje iloku ke kokhetha ke abantu abazosimela ebukhanseleni ku 143 ay kukhona ungabambisani uyabona nje ukuthi abangaphambili abafuni ukuthi ke kugcine kwenzeke umgunyaba wabafuna ukuthi kugcine kwenzeke umgunyathi selizela hlehla kabili ukhetho umhlali lo waselindelana okhathazekile siyacela kube khona ukubekezelana nokuthi abantu bamukele uma ithuba labo seliphelile abamukele badedele abanye bangasibizi ngamagama ngihlikahle emphakathini kusibiza ngamaphara ePaula ke la kuyona ki WhatsApp line sawubona
2: kana phela
1: uyaphe
2: yaphi hayi usuka thini manje kwencane umculo lo makhwenda kaqhawe
1: macengwane
2: vele Storm hayi wethu nami ngizibona engibuka ngayo la ngibuka khona la ngathi kuzoba imvula wena abantu ufika la ngathi uyangibona ngathi abaya bafuna ukuhamba ngangcono ukuthi umeme ehlengcono mhlawumbe sem ngibuka kwaba nenye imali ayikhiphayo mhlawumbe akhasa ama-owner kanje axhuma nje kube kanje axhuma nango axhumana na ama-owner ama-owner akhipha amatekisi kulekelelayo namabhasi ukuze bakwazi ukuhamba ngibone ngathi sebe kuhamba kancane ngibona kuzoba yingozi kwa manje ngibona umphakathi mhlawumbe uzoze kugcina usuweqe mthetho mingabi bengabe ngibuka ngoba yabona engisebenza khona kule wodi nje hawu bayihlakele abo nje omunye ngengambuza nje omunye wathi wathi sibala siyindawo khohlwane ngakho nje kazi wathi sibala siyindawo khohlwane ngese siyindawo hayi navele kayithubela-ke kodwa ke ngibuka mina kuzoba yingozi ngoba uhulumeni nje
1: yalibamba nekhaza kule mbhikisho kamaeholo mangobe se kukufaka incindezi
2: hayi ke mhlambe sithembe angikaze ngiye
1: ababa ingxenye yala mamashi bavamise ukukhala ngani la ukuthi yeyi niyenze kakhulu emsakazweni
2: hayi sithembe ngeke ngiqambe ngeke sithembe ngikhulume iphutha abani angibengakaze ngithi ukuthi phawu imali
1: ubambekile
2: ngenxa yethu iteho lami nje lingabe nje ngofaka kanye enyangeni u-5 days enyangeni ngofaka enyangeni ngengiqamba manje ngibothele ukuthi uzoba ingozi
1: kodwa siyakhuthaza-ke ungathathi isinqumo sokwenza ingozi uzithole usuhlezi kowesivili ngongenasidingo
2: hayi Sithombe yilele engibuka ngayo Sithombe angisho ukuza kube njalo Sithombe ilele engibuka ngayo
1: angisho nami nje ukukhuthaza nje uzinzwe ezweni
2: hayi hayi asithembe sithembe ukuthi ujime kahle uyazi umntwana ngo-first 2 athembe ukuthi ujime kahle nge-weekend
1: olunye udaba lona ufake umntolo nje unesibini ndabezeke siyabonga siyabonga kakhulu right in the day nasengengambona-ke tishazila maligabanca kihora kuyangena ngiyakubingelela-ke msakazi wami emini bebade nje nenjani wesithombe iqembu vele liphuma phambili i-MK so mina engikufisayo ukuba kuhluzwe uhulumeni wobandlululo ngoba uyasicindezela ngento engenasidingo sibukelana phansi sisodwa ngiyabonga msakazi uyena-ke la u-anonymous sabona futhi sithombe khuluma-ke nontando wenkosi la embombolo lwami nje lwanamhlanje ngibongela ku-ward 105 wonke ngekhansela ekade siliphakamise izolo ngithi gwaza mkhonto gwaza Paula-ke naye la kuyona-ke i-whatsapp line yethu sawubona
3: njani
1: siphelile njani
3: hayi siphelile.

0: Bek.
1: Bueno, sama kune.
0: Stombe, ibuka lolu daba lona lolu lalabo Putin abakhona laba abasebejono kakhulukazi bokufika. Ngibuka la kutheni ngempela ngempela ke kukhona lelike xokhona nomleli. Nami into engihlala ngiyibuza yona ukuthi ingempela ke siyakhuluma la emsakazweni mhlawumbe kubeka iningi esikushoyo azohamba nje sibafuna kubabona. Ishikhanda limhlophe kade umuntu egunda khona imoto i-clipboard kahle kade ikwikhawashi yakhona ngisuthi isinkwa sakhe yabo nje kumanje banayo imali yokurenta nje uma sebevukile la bevule khona leyo mali bayithathe kuthini ayivelanga ukuthi bavulevule bafika sekunemali ehleli ifakwa yithi seyihambe seyilungise lapha kuleyo minyango yabo bese sesifaka le mali leyo mali le kulabantu esingabafuni nalaba bantu bexwayiswa ngabo ukuze kuqhamule nezinto ezingamanga lezinye nje sazi obubona ukuthi into engekho kele kuthi hhayi kunepoison la nangiyana noma usenini uyadliwa ngapha uzophuka leyo moto inqamule ishona endaweni thize akubikelwa amaphoyisa kungenwa nje la kwey'nkundleni kuthiwa adlulisela nomunye nayisuka endaweni ethizeni iyalapha ucele umuntu onelwazi olungako ukuthi ngiphuma la iye la iphume la iye la iphume akawatshela amaphoyisa uzoxwayisa abantu akaveli futhi ukuba awumazi uxwayisa njengobani ubani uze axwayise nje enoma uyayidlulisele uxwayise sixwaye sixwaye gcize sisabambe ngiyathela kuthiwa basophi yangaphi akayivimbi akaripoti utshele umphakathi nje ukuthi xwayani nimaqela kodwa nongabheka manje iningi lethu selike lakumele kwavulwa laphonseka khona singasho nje ungangase kuthiwa abantu abalalelayo ngoba umuntu usuke lalelwa abantu abamaziyo bangase kuthiwa nje abantu abalalelayo abezi nje kuhubhu kabhejani siyiphika hhayi ngabe ngayezidlala bangasho kathi eyi waze wakhuluma iphutha ngoba iy'nto ley'ningi ekuhlaleni ezabo ake siyibuze ukuba sithengaphi abantu bayagibela bonke baye emadolobheni ngoba phela ey'ningi lazo nje ekuhlaleni eduzayo mawuya kwezinhla ugibelile ngaba siyagijelelwa yini isinkwa mhlawumbe ngaba kugijelelwa isinkwa ne-yeasting nje kugibela impela eyolandayo ithengwa khona la ukuthi le nto esiyikhulumayo siphusha abanye abantu ukuthi bona abenze thina sengemuva sithi hhayi sobashaya thina thina sahlula into esandlwane sasingekhona lapho seyihlula abantu esandlwane seyihlula abanye esandlwane sizobashaya thina sizobashaya thina manje sekuthulekile kuthula cwaka waye ma ngaba ngempela besidudula lapho into kade kukhona kwimashi eThekwini manje sesisehlaleni sesithumeleni akekho yini orenta la eduzane kwalo ohlala khona osalile ungahambanga sitheni sesitheni sesenzeni iba ngempela besilwa ngoba silwa noma besilwa ngoba kuliwa yabo ikhona enye into esike siyenze ngoba uyibona yenziwa omunye umuntu angayenzi ngoba isuka kuyena ngaphakathi ayenze ngoba yenziwa agcina umuntu esengangathi uyithanda kakhulu kanti wenza nje ngoba ezwakhulunywa yabo ayikho kule nto kuyena ngaphakathi kuyena lo kodwa ke lezi zinto kanje ezinobungozi iphi ke zinobungozi ekutheni ungangathi uma wenza into ungayenza isuka kuwe kukusizaphi loku kukusize ekutheni ngelinye ilanga ungayithuki usowenza into erongo ngoba ubona abantu benza into erongo iba strongo ekutheni into muyenza iqonde muyenza uyenze ngempela mungaba ungayifuni uyayifuni ngempela uma uyifuna ucaba ukuthi hayi ngiyayifuna mina ngishaye ngathi angiyifuni iyakusiza lokho ngoba ubona omunye umuntu esenza into erong esegaxela kanti ubone kwenziwe wangachazeleka namanje kunabantu ababoshiwe abaholi bemashi babethe akungenziwa lutho lurong kodwa bakhona bagcina sezokuthiwa ababili abathathe endaweni thizeni bathole sebetapha ey'tolo noma sebenze okungafi khona lokhu okuyalelwe abaholi njengabaholi bebezivikela ekutheni njengoba bethembisile ukuthi abantu bazolawuleka kodwa khona abaphuthumile eceleni yini-ke uwenza into ngoba uyibona yenziwa wena ungenazi izizathu zakho ey'philayo uyophikisana naloo nto uzoyenza ngeyakho indlela ngoba wena unokwakho eceleni ugcina usugaxeleke njengoba abantu begaxele nje nalana ke kugundeni kwethu uma ngaba ngempela ngempela ngempela berongo noma kunephoyizeni noma bengasithandi noma bengcolile asisukeni ngempela nangabe singabafundi ngempela uze bangayitholi bantu yokurenta la behlala khona ngabe bayarenta lezi zindlu phela abantu besilisa bodwa ngibabona phela lezi insizwa ngoba angaze ngibone umuntu wesifazane la kulezi tola angazi kwenzeka kanjani mhlawumbe imigomo yakhona asiyekeni ukuthenga asiyekeni okwa ngempela uma ngempela ngempela ngempela ngempela uma ngaba kwenzeka ngempela singabadingi angibonge sithongo
1: siyabonga kakhulu
0: ngiyathokoza.
1: Ngibingelele ke Sithombe bekuhle njengoba kade ke tizoba ngifakazi wombuso ukuze ke izokwazi ukusheshsha ikhomishana nalo 12 years abawushoyo mncane kumuntu obenza kubugebengu obungaka ehlangene nabaphathi.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko sithole noma ukuphi emhlabeni downloada iapp izwi 98fm izwi lomzansi isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile njalo ngumsumluko kakulesihlanu ngo-12 kakuqi ntambama
1: yabona amaqembu lawa ahlangena ombeli iwona azosikhaya
2: ahlome
1: ngayo yonke into lamaqembu asitambukhilakanipha onke umnotho bayawazi amaqembu ayo awuhloniphayo ukuthi umthetho kwa phela yeke sibuswe umuntu ongawuhlonipha umthetho luma umthetho ungekho kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi lo yokulutha
2: obana
1: kungekho amaphoyisa nje la i-intelligent ibisivele
2: sisehlile
1: ukuthi
2: konke
1: abafuna ukuyihlusa
2: la ibone yona i-intelligence
1: hayi njengobone kulethwa amaphoyisa la inqwaba yamaphoyisa la
2: uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi
1: ibone

0: shumne shaka lulu nyagi mzozo manje la pamba gbumba ni hora lista tu sabwa
1: ya baba wanda
0: sipile njane
1: ya pere nja
0: siapi
1: atem kwa saka nja lala sengfisa kwa hobe kwa hobe njinda wei wati yetu la 57 nge kanto lale chelsa nzale zenda ate zvolo mkwako nja omu shasha wete ya lala
0: umakekeke
1: umakekeke baba
0: hai bu what bani
1: what 57
0: oh ya yeah. Iku pe yu 57
1: ila ngaso Phoenix ngaso hlanga yakhela ngahlanga
0: ohlanga oh okay
1: yebo ngibonga nje ngijabulana ngena ezindaweni zenza ngeva

0: Kalau mana rider lain, kalau tak kalau mama nyaman dengan dia, di background dia.
1: Oh, weh, nasi gua belum saga.
0: Wengah jenda cakap pernah ni, nama wengah tu, wengah tak kute.
1: Wibawa ni semua gua cancel awak.
0: Oh, bapa kunci.
1: Oh, kunci.
0: Iya, bapa.
1: Ah, siapa bunga kunci? Hati kau kengah bapa saya kan buat. Tu pilih kan je buat. Wen awak tu siapa ni?
0: Siapa ni? Angkat kunci, lalu nanti
1: kita
0: gantel.
1: Ah, siapa bunga kunci kan bukan saya. Selalu gantel.
0: Siapa bunga rete?
1: Thank you, bapa.
0: Siapa?
1: Shonjalo ngumpokandlela ulapha ke 57 no ngaphansi ka kancela ukhunjo
2: Teta no Saudi sifuna ukusebenza
3: Teta no Saudi sifuna ukusebenza
1: Sawa
4: Yebo umuntu
1: mwana
4: Hey yesithombe ngicela ukuxoma lomlolo
1: lokho wangathi ubuye kwesibili
4: No angibuye kwesibili angibuye kwesibili
1: Oba nesikhuluma na
4: Hayi uthulaza ayibo
1: Okay, asiqhubeke.
4: Ngithi uSithombe ngcoma nangu uJessica. Lo mama lo uphethe umsebenzi ohlula amadoda. So yonke lento beqhamuka lokuthi ubane nikele imali, mina umuntu engimaziyo uyena uJessica. Hayi yena uqhamukile impela, yabona nje indlela aqhamuke ngayo. Nami ngisasho namanje ukuthi akaqhubeke, akakephulwa ukuthi bonke laba ophakela nalabo lonolo ongizwe abantu abaqhamuka manje la so nje yena akangapheli imandla yena siyamxhasa nje sibanini kulento yakhe le siyabonga
1: awufuni ukuthi umntakweni
4: hayi ngizoshaya hayi
1: siyabonga ba
4: yeah siyabonga
1: hey khulumise kwakhe impela 16 minutes to 3 o'clock manje yabona ungenanto esandleni hayibo hayi cha 16 minutes to 3 ngo 3 ntombe sambabomvini zobe ikhona
2: Teta no Saudi sifuna ukusebenza
3: Teta no Saudi sifuna ukusebenza
5: ngibingelele umsakazi ucele lo ngilayina de matiwe mina hayi ngicela kumangokwesa ngiyamcela lo mama ngiyamcela maye ngiyo
6: ubhuti lo kade ekhuluma lana ekhuluma ngendaba yabantu besifazana Masiyeke ufake swap one side. Makufundiswa abantu besifazana uthando. Special ama 90s nama 2K. Ayafa mfethu isikhathe esiningi kubulawana komathandana lapha. Makube kuningi okwenziwa makwabe kusungulisa into ekusungula something ezosiza abantu besifazana. Kufundiswe abantu besifazana nabo bafundise uthando futhi kukhulunywa namadoda ngala bafundiswe abantu besifazana into abumane udaba besifazana bayahlukunyezwa lokhu ukuthi shame makufundiswe abantu besifazana uthando sithi noba siyakhuzana nathi singamadoda sileke sithule phela indoda ihlukumeza umuntu wesifazana kodwa makufundiswe nabantu besifazana kukho mnandi ufundiswe umuntu athi mese right empilweni athi ubungeyona i-type yami akukho mnandi uhlala nomntu endlini kanti ukho umuntu omane kumithisele next door wondla ingane ongazizali ayikho lula bafethu le nto ihlula nje abantu bomthetha amaphoyisa ihlula nje amaphoyisa leyani ihlungu leyapheli umntu angacika oza nje ukuba esenesithando esimthandayo asingene ney'cathulweni zabantu ababulalayo sikhoze ukubulala futhi sikhuthaze uba bagwetshwe kodwa siyayifuna i-cause of death le igodlwa yenkantolo kuba kucindezelwa amadoda ziyafa ingane ngoba iqiniso alikhulula
1: kodwa mhlawumbe omunye bezothi naye ukuze kubhalanse babandlululelwana abafana ukufundiswa uthando lolo ngithi yabona nje kuze sibe nabantu besilisa abanothando bathanda imindeni yabo babe responsible but ke ngiyamuzwa umfowethu ukuthi kuyadinga wona ukufundisa la umunye abanye bakhala ngako la ukuthi abafana bona banako kubandlululwa impela makuthiwa kwenziwani nakhona clubs gate qhamuka nakhona sekugxekwa sekuthiwa ha abantu besilisa siqalaphi kodwa isikhalo esiningi isikhalo sithi banokusile kusalela ngemuva noma bashiwe ngemuva
7: sekumona sithombe sesisele inkunzi eqhuthi.

0: sithombe sesele namhlanje ila kubonakala khona ukuthi abantu bokufika abadingakali ngesikathi kusekhona abantu bebebavimba abantu bokufika kwakuthiwa African umqoshelani mo African Yoma Affairs isebenza ngempela kusekhona umuntu osebenza Yoma Affairs kwahamba lo mongameli kwangena omunye bangena kwangena omunye bangena manje ngathi kuqala namhlanje ukuthi kuba khona abantu bokufika iphethile ke inkunzi eqhu
1: right sawubona
2: awusthombe phela
1: siyaphila njani
2: awusengkohle uyaphila bhuti awubuhlonipha namhlanje
1: haye angizwangabi njengokungahloniphi
2: umntolo ngibonisa ehlanganisa izandla nesenamahloni ukuthi engathi yena akakuhloniphi ngaleyo ndlela ahlanganisa izandla ngathi mnaye kusho ukuthi nawe ukhombisa ukuthi uyakuhlonipha
1: bengizethi ahlale yedwa empini
2: hayi usemgeni-ke namhlanje ya mfoka baba usithombe mfowethu eyi nginalokhu la ngasekhaya mfowethu ngithe kuwa-3 laphayana eyi bayakhala mfowethu abantu angazi noma ikhansela lenza njani lapha ngoba eyi lapha ngizwa kuthiwa sebembe ngisho umgwaqo bamba umgodi nje la ukuthi nje ezi yendwedwa ayidluli iqhamuke endwedwe aziye eThekwini yabona lawo
1: oyelo mbhikisho ngitiyela
2: yes yes
1: ukhansela impela umyalezo angibhalela wona ngeledlule wabaluna phethi ubuhlungu leyanto eyenzeka lapha eya ngoba udaba lolu mnyango lo wezokuthutha walibeka ezandleni zawo but kodwa enkulumeni yakhe ngabona ngathi naye i-communication impela nawo umphakathi no-DOT akuzi kahle umuntu akabheke usibiya lapho ukuthi ithini into laphana kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngeledlule abanye bangithinta laphana ngagcina ukukhansela naye wathumela impela ukuthi ayikhona isilapha ku-DOT
2: ya mfethu uyabona umfoka bakusithombe ye bangakhuluma nje amakhansela kodwa babuke i-distance yobude besikhathi kubaliwa mgwaqo mfowethu ngoba abantu kade mfowethu babekhala mfowethu uyabona kwawe babafikaza ngelinye ilanga wona amakhansela lawo ikhansela labafikaza engathi umgwaqo uyakhiwa saze sasho sathi nathi eyi uzokwakhiwa-ke lo mgwaqo osuka la emanyaseni okhuphuka uya lapha lephezulu mfowethu kodwa ukutshenga ukuthi emva kwalokho kwagcina sekupakwa iy'nsiza kusebenza ogandaganda sebe amshure ukuthi behleli lapho ezansi ngithi ngasethempelini uma ngabe ngaphosisi lapho bahlala khona bahlala kwaze abantu baze baqala phansi babhikisha bathi lezi y'nsimbi ey'hleli lana ngoba umgwaqo kanisawenzi nizihlaleleni lezi zinto bayithutha beshesha ngoba lento ixaka abantu lapho yabona njengoba sebebamba umbhikisho osebenza noma yini yinto abakade babelokhu beyikhuluma bethi hayi bo sakheleni umgwaqo lo mgwaqo mfowethu nami ngikhulelwa mgwaqo mfoka bakusithombe awulazi itiyela mhlawumbe ma ungasekwazi itiyela lo mgwaqo ungagqamuka umlilo mfowethu uqala nje ukubona itiyela mfowethu lo mgwaqo umnyama osolungisiwe kodwa lutho mfowethu bese ngiya lapha yabona lapha kaseme mfowethu kaseme ngiyababona mfowethu bami ney'gumguma abantu iyadabukisa leya nto ukuthi abantu sebezolokhu bekhelelwa amanzi kwabengathi laba abantu laphaya kuzoba khona ekutheni badonselwe amanzi bawakhe emakhaya kodwa leyo nto ayikho sesibona amavatekani wona nje agijima phansi naphezulu agijima phansi naphezulu abantu abawaphuzi ngokwanela amanzi kukhona amanzi efike kube khona ukupheka kube khona ukugeza lawo manzi abawatholi ngendlela eyanele engisho ukuthi-ke mfowethu engathi namavatekani leyo akwebaqhube phambili ekutheni amanzi afike emagcekeni kubantu yebo leyo nto ngoba angiyazi indaba ukudayisa amanzi ukuthi iqhamukaphi mntakababa yebo mfowethu ngikhala kakhulu ngale nto ekwenzakala ngayo ngiyabonga mfowethu
1: uphile-ke jobe mzulu ama mthalana
2: uphile nawe webhuti
1: shapo
2: sure
3: unjani sithombe hayi thina umgqibelo kade kudlula imoto la ememeza ithi wozani macombrade siyokhetha umuntu ozosimela la ewadini oyikhansela siyokhetha usibani bani eyi ngavele ngaxoka ukuthi hawu kanti umenyezwa ngegama kusho ukuthi usekhethiwe phela lowo muntu futhi thina sesiyaphi-ke hhayi ngavele ngayihlalela kanti nalo leli elinye lisiphethe la iqembu selivele likhethiwe.

Mfukani mfukanza mimi moya. Sawa baba zapatana kahle matanala pa. Eh stage bangu bane. Eh no antogo. Anfikile, anbosi.

0: our right ukuthi if amaphoyisa angenza accordingly sidila nawo. Anyone osebenza the state anyway eSouth Africa uma khona la ungenzi kahle khona mningi imithetho sipho mningi imithetho ethi nje no loya muntu ngambamba accountable as umhlali waseSouth Africa ukuze enze into ngendlela right. But now we so relaxed and there are very few people abaziyo ukuthi the constitution of South Africa masha ikukhona la manje enama shortfalls khona kodwa futhi khona lapho futhi esivuna khona njengabantu esingayilungisa ezinye izinto akhondile manje ukuthi nje mindset ethi right and siyabambana senza into. Ngiyabonga Sipho.
1: Hayi no kulungile, siyabonga kakhulu.
2: So
1: sibonga nje kakhulu kuyena kumlaleli sibhekana lapha kuyena kimqhafazo kanjalo kuyena kwama voice note khumbula kukhona kuyena umlungiso ndoda izendabeni ezifingiwe
3: sekubona mangubani nabaleli bakho inkunzi yequthe ngicela ukubuza ngoba ngagcina indodakazi kababa uZuma imangalele inhlangano yithi ayimangalele uyise kodwa imangalele inhlangano ukuthi bamphuca inhlangano yayo yagcine iphele phi leyo lelo cala noma lisaqhubeka ngoba ngibona ivision ikhona kodwa ayi sengiyadoubta manje ukuthi lokuzana i-foundation ayikho iyaphetha ke inkunzi yechudo iyabuza okwaziyo angiphendule ngiyabuza nje bandla bangalwi nami.
1: Sibonga nje kakhulu kuyena kumlalele ngena ashiya kwena uPaula nje kwakhe nazindaba ezifingqo zogama nxokolo kwehora ke lesihlanu.
4: Umongameli weqembu umkhonto wesizwe uMnumzane uJacob Zuma uthi kuyamjabulisa ukubona abantu baseNingizimu Afrika bebhukula ukuziphathela izwe labo.
5: Ngijabulela ukuthi abantu bakithi bala eMzansi bafike lapho khona bafuna ukuthatha izwe labo aliphathe liphathwe yibona.
4: Kanti iqembu lomkhonto wesizwe selincomile ukuzinikela kwelunga lalo ePhalamende uMnumzane uThulani Shongwe ukuyovela ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga ngo-6 o'clock siyoyiphetha imbenge.
1: But umntalo uyaphila?
4: Ayakufani sisi unjani?
1: Hayi no ngiyaphila shama kufani. Yazi bengifuna ukubuza omunye imibuzo. Ungaba nesibindi? Uma ngabe uhlekisana.
4: Hey, avuthanda ukubuza le mbuzo yakhe trick. Hayi.
1: Hayi sengibuze nje. Ukuthi ungaba nesibindi uma ngabe uhlekisana. Kungakonakala lutho. Ungakamsoli ngalutho. Naye futhi angakusoli ngalutho. Ebese uyigcizelela leyo ukuthi lapha ematolweni uma ngabe kuba khona umntwana noma owesifazane eyithwala indlela afanele idlule kuqala ekwenzeni ulibofuzo kwenziwe iDNA zisuka nje kungaze kube ukuthi hayi awungithembi si ingaze nje mhlambe ibe into enjalo ungaba naso na isibindi sokuba nengxoxo fana naleyo and yinto le ongayenza uma ngabe manje ungahlekisana ebese uba nomthetho ofana nalowo ukuthi cha impela ntombi makwenzeka ke uyithwala indlela idlula kadokotela.
4: Hey ngiyadabuka ukusho ukuthi anginasi isizathu sokucabanga ngifinyelele lapho kungonakele lutho.
1: Awasikho.
4: Ay ngeke.
1: Ngafanele kube nento ethile.
4: Ay.
1: Kungekho lutho nje. Kodwa nje kube ukuthi into ayaziyo naye ukuthi hayi ke. La ematolweni makukhona umuntu oyithwele indlela idlula kadokotela.
4: Shembandla ngiyadabuka ngikaze ngifike emcabangweni nalolo hlobo.
1: Awukazi.
4: No.
1: Ikhona into wrong. My vele zithi isuka nje.
4: Kuzoba likhona ukuphawula kakhulu ngento engekho ngishe emcabangweni yami. Ngikaze ngizibonde ngayithuka sengikuyona. Kufana nokuthi nje angizikhumbule ngizicabanga lokuthi imagine ngizoba nomfazi ozongizalela ivezandlebe.
1: Yeah.
4: Noma ngibe nokwesabela ukuthi khona umfazi ongangizalela ivezandlebe.
1: Yeah.
4: Noma lo okuthiwa yidlaku.
1: Yeah.
4: No, angikaze ngibe kuleyo mcabango.
1: But ngoba kuyenzeka.
4: No.
1: Ngeke ngabona istats esithi more than 65% wabantu abasuke benza iDNA ibuya ikhomba kwenye indawo. 65%.
4: Yeah.
1: Two sinababantu esibaziyo emphakathini, thola ukuthi ah usibanibani, hey, kwenzeke ukuthi yabo. So

0: engavelanga amakhulu kunabantu abazofika
1: inkingi lamabhomo inkingi lamabhomo amakhulu owababazayo kodwa futhi awazi uthi maphi
0: kodwa mine suspicion yakho yazi bahlase emoto yabheka kuleliso izinto eziningi mawuthi uyabheka ebuholi azifikeleni kumlanisela kubugebengu ubugebengu isikhohlisa bebehlile manje ngendlela mawuthi uyabheka kade sangena embusweni siphethe funa ubugebengu behlile kufanele lezi zigameko ey'nkulu ezenzekayo funa bayisenzeki manje kodwa manje mawuthi uyabheka ne-corruption ngiyavuma ukuthi nawo umthelele ekuthenini izinto ey'ningi zingenzeki but akho yabo nje mina nje ngufor me yes ikhomishini kamandla kangiyayivuma iyaziveza izinto kodwa nje akho simanga nje sitheli esizokwenzeka nje kuzokugcina nje kuyinto ekanjalo nje kunamabhomu amakhulu azogcina engavela
1: sibame ngoba awekho la mabhomu sibame ngoba awekho la mabhomu akuwena kuphela ngifuna ukusitshela ngendaba yamabhomu uze nathi samsane nephuzu ukuthi uthini simthathe nangumlaleli ku 0604807164 yezwe sabana
2: baba mahlasa
1: kuyaphila
2: kona njani baba mahlasa
1: hayi siyaphila uma ungaphethe ibhomu
2: hayi angiphethe baba mahlasa ushalo uwazakajale hadik
1: tazo
2: yebo baba mahlasa benginombuzo benginawo ke bengifisa mhlambe nawe ungichushise ngoba ngathi uyindoda noke ekwazi ukubona izinto uma ngilalele la izinto omzansi kunabaholi abathi uma sesivota bacela ukuthi sibhekisise ngamanye amagama mhlawumbe singavoteli noma iyiphi iy'nhlangano mebesho kodwa-ke manje owami umbuzo babumahlasu la uthi sibhekisise kanjani ngani ngoba u-IEC kuney'nhlangano ebeziwuthatha ziwufake ey'nkantolo manje umbuzo wami ulapho-ke uma kuthiwa sibhekisise mahlasu mhlawumbe ungangichushisa lapho ngoba angiyanga nokuyobhalisela ukuvota bengithi ngizoqale ngikhulume nezilo mzansi bangichushisa abantu abanjengomahlasu nezinye imemba bese ngiyaqala mese kuyokubhalisa okuvotayo bese ngiyobhalisa ke ngifuna ukubheka ukuzwa nje lapho kuthiwa nje kuthiwa masibhekisise
1: ubaloshoyo
2: bengingathandi ukusho umuntu oseqenjini kodwa yinto bekeyixoxo kuthiwa sibhekisise mase sivota
1: kuzoba nenkinga ukuphawula ephuzwini lakho singazithi usukaphi nalento okhuluma ngayo ngwangenzeka mhlambe vele futhi usho umuntu ongathembekile othi usho njalo manje sizophawula kanjani singazi ukuthi bawusho njalo
2: hhayi-ke bamahlasi ngoba ngizothi uma ngisho bese ngathi ngifuna ukuvotela leli qembu bengithi mhlambe nawe bokuyizwe le ndaba ukuthi sibhekisise uma sesivota bengikhalela ukuthi nje u-IEC kune angane ezifake idolo manje-ke sizobhekisisa kanjani bengilapho kona kodwa ngendlela oyibeka ngayo hhayi ngicela ukuhoxa ngoba ibhomu lami ngiyalibona zobe hhayi ngicela ukuhoxa
1: siyabonga mtaba 27 minutes after 7 o'clock asithathena kuphawula-ke kumlaleli kuvoice note
3: anginjelele usipho ngiyathembisa uyaphila sithangisana hawu sengithuswa indlaba kazandulo seku-MK Convene singekezwa amadoda ukuthi amacala akhe aphelela kuphi okutshontsha-ke ngalapha ku-ANC hawu eyi hhayi bandla ngiyabonga mina e-South Africa hhayi ngiyahamba mina e-South Africa ngeke ngiyahamba seyontshontsha ku-MK ke manje
1: ngiyaphesheya ngeke asilungise ulima sikhuluma into eqondile masikhuluma emsakazweni amacala asolwa ngawo usawahamba awukwazi ukuthi uthi useyontshontsha ngala angathi khona le ntshontsha ekhona ngoba icala alikakapheli yinkantolo ezothola ezokhipha isinqumo ukuthi ngobufakazi obubekwe phambi kwayo kukhona nokwenzeka noma kukho sikhuluma nje into eqondile uze singadusi abanye abantu ngesikubeka emoyeni simthathe nangomunye umlaleli
4: baba mahlase uyaphila hhayi siyawuza umkhonto mahlase uthi uzofikile andeke siyacela-ke nabantu ukuthi ake belalele behambe bophakamisa umkhonto uma ngabe bona bephakamisa umkhonto ngo-2 majority siyombona umhwembe esele esihlakeni e-operatizwe ngoba umkhonto wesizwe

0: njalo ngaqala mengaqamba amanga 2011 is professional yami ukuqala cause anginayo i-amateur record nje at all. Angizange ibe nenhlanhla yayo ngoba ama-opponent angingawatholi, ngagcina ngingena la ngokushesha netalenti belibona likhona. So babona ukuthi ngisheshe ngingene la kwi-professional. Ya ngasebenza ke ngazithola sengilwele yona i-SA, ngazithola sengilwele i-WBF, ngawina i-WBF ngayiluza kabili, ngilwa no-Noni Tenge.
1: Yes, yes, yes.
0: So ayi i-legend yangibamba impela ngoba eyi.
1: Yeah.
0: Angeke ngithini ngisho kakhulu ngoba babengizuma. Manje i-legend ngathi si-retire, angifisi ukuphinde siphinde sibambane.
1: Ukukhululeke nawe.
0: Yebo. Ngoba babengizuma, bengithola njalo nje ngi-unfit, kodwa ngikhona e-gymini yena ebe prepare the fight mina bangithola ukuthi mhlambe sengi replacement mhlambe.
1: Ayi ngiyathemba ukuthi bazazwe lo muntu akakabhodli bafethu uyayidingi legend ukuthi ibuye. Ngifuna sibhekela mangubane mhlambe ekukhuleni kwaChris esikoleni, ube umuntu onjani vele ubethanda soni sibhakela uba lo muntu mhlambe singathi ube kugquguzela wagcina ungenile kulo mdlalo uthinta isibhala noma nje ayi impama nje ubuye iqhumisa ngabe indaba zalutho.
0: Hey msakazi, hayi cha, into engasho nje mina i-boxing yiyo yathola mina. Mina hayi angacabangi hlobo ukuthi ngawe ngibe yi-boxer ngelini la. Ngoba isifiso sami angisifisela ukuba umdlali webhola. Hayi kwatholakala ukuthi umndeni awuxhasi leyo nto leyo ke. Wahamba ngangiwumuntu othanda ukulift iy'nsimbi. Ngathi uma ngifika kwenye indawo kwathiwa kwa-George Ghostly Gull, ngathola ukuthi kulift iy'nsimbi, nabo sengibona ama-boxer amantombazane ke lapho. Kwawukuthi la sengifika khona ngithola uthando olala i-boxing. So ngajoyina kanjalo, ngathi ngeke ngihlulwe intombazane, ishaya inqindi kanje nami ngayenza-ke le nto le. Abe sengena kanjalo.
1: Ngizwa kahle kakhulu. Esifundazweni sakwaZulu Natal cishe ziningi izimpi osuyilwile. Ngifuna impi eyodwa othi-ke cha. Hhayi impela selokhu ngangena kweze sibhakela, angiyikhohlwa leya mpi leyo.
0: Impe yoda, ey, legend futhi nakhona.
1: Yo, ay ayikunikile ukuthula.
0: Hayi ngiphanga ukuthula, kodwa akuyimpi phakathi kwami no Esther Mashia.
1: Yes.
0: Hayi loya mama loyana wengipha ubuzukuzuku sham. Hayi awengipha ubuzukuzuku ngoba hayi ngoba mengikhumbula kahle ngalwa naye I think 4 times. Wangishaya.
1: Yes.
0: Wangishaya 2 times nami ngabuya ngamshaya okwesi-2. So ngasho nje ukuthi hayi impela hayi uye umuntu angimhlonipha, ngiyababona bonke laba abanye. Ya, uyimpela.
1: Ngizwa kahle mangubane, eyi hayi ngiyayizwa impela i-background yakho ukuthi no kahle hle legend kusafanele ibuyiswe. Ngifuna ke sibheke la njengamanje impi inkulu WBO le eKapa. Amalungiselelo la hamba kanjani?
0: Sacela ukulungisa umsakazi eGoli.
1: EGoli not eKapa. All right. Ahamba kanje namalungiselelo.
0: Ah, aza kahle kakhulu. Aza kahle, siyasebenza waya siyapheka nje. Ebusuku nemini, ekuseni nantambama sengithi busuku.
1: Ngathi zothi hayi asinavalo, abeze ubalindele.
0: Hayi hayi yena ngimlindele impela usisi waseNigeria ngizobe ngilwa naye. Ngifisa ukuthi lesicoco lesi siphinde sisale, ngifake collection yami yamabhandi nginawo ngoba ngizimisele ngempela ukuthi ngiwine le fight.
1: Ngizwa kahle kakhulu. Mhlawumbe indlela ozilungiselela ngayo nabaqeqeshi ngiyazi impi enkulu le mhlawumbe ihlukile nangendlela olungiselela ngayo izimpi nje ejwayelekile ojwayele ukuzilwa.
0: Ucishe kufana ngoba i-boxing siprepare ngendlela ecishe ifana, sekuya ngokuthi uphethe abobani abaqeqeshi. Njengamanje ngisebenzisana ngilawa kuludonga, ngisebenzisana no coach Bubesi no promoter uZwi no Power Gumede igama ngilazi kahle, osiza yena osiza uSambulo la udadwethu lengihamba naye, kodwa nje baningi bayangipheka nomthonto obekuyi-boxer, so baningi nje bayangipheka impela abaphezu kwami. Hayi kunzima, kuyasetshenzwa.
1: Hayi kuyolunga. Ngifuna ke sibheke kwintokazi sencane kakhulu. Ngiyazi nginalento

0: nangebaleka ke impela ke umlaleli ke siyaqhubeka siyabathatha abalaleli kulesi sikhathi ke samanje ku 0604807164. Sawo.
1: Yebo.
0: Ninjani ba?
1: Yeah.
0: Thina ukuphola kwakho lesi sikhathi samanje.
1: Ya mama, hey. Ngikhala lokhu ngalomdlalo oshonile ma.
0: Adams.
1: U-Adam bafo, hey ngiyakala. Hey, hey, hey, hey. Ngisonga kakhulu kwaseli. Ngicela aba iSouth Africa yonke kwethu idlale ngokholo.
0: Ngizwa kahle kakhulu.
1: Yeah.
0: All right, okay, siyabonga.
1: Okay, ngiyabonga.

0: 0604807164 cishe ke sothatha ke abalaleli ababili ke mase siyaliguqa uhlelo lwanamhlanje. Sawubona.
1: Eh, kunjani? Uyaphila?
0: Ngiyaphila njani bami?
1: Ah, ngiyaphila nami. Ususenanda emawodi.
0: Emawodi.
1: Ukhuluma noJabula, ngiyashintshana.
0: Baba.
1: La idinga.
0: Mm.
1: Nami okuhambe phambili kumina ezingiphathe kabi kodwa ngalo mfana omncane wase-Cape Town.
0: Yes.
1: Nami bengibheka nje ukuthi abafana abancane uma lizoyibamba kanjena nalana-ke i-Afrika nje uma wade sesesikwatini futhi nalabhekela khona ekhinini yakhe kwi-Sundown umedlala kahle lo mfana.
0: Ya.
1: Kodwa-ke kuthiwa uNkulunkulu ngekisamthuka uyazi yena ukuthunyiwa mhlawumpe i-South Africa yonke nje bazozivala amanxeba uzoba khona umuntu omunye oyongena endaweni yakhe. Bafana simkhumbule masibona udlala yena adlala ibhola njenga endlekela Adam.
0: Ya.
1: Hayi, siyabonga mfowethu, ngibongeleke i-chief naye ngoba angathi iyafayina iyabalwa yayi.
0: Ngizwahle kakhulu baba.
1: Amakhosi amahle.
0: Alright, okay, siyabonga kakhulu. Alright, siyabonga kakhulu. Sibonge bonke abantu ke impela ke abathe impela ke baba ingxenye yohlelo lwezemidlalo osukwini ke impela ke njena ke lwanamhlanje ohlelweni ke impela ke njena ke lwezemidlalo. Nibe nobusuku obuhle. Kusasa lokho kusile ntambama 3-6 kwezemidlalo impela ke ngizobe ngekhona. Nibe nobusuku obuhle.

Uyabona ke uma ungizwa nkeneza kahle kanje kube kushuthi ke siyaqala ke singena impela eyindabeni zethu siyiphethe namhlanje. Akaphutho kakhulu masanda kuvula umsakazo. Hlala phansi nethezeka. Akaphutho ayiluthi uma siqala sihlanganise sikuphethe namhlanje. Angiphinde ngikhumbuze umlaleli ekhaya ukuthi ke nginenombolo ezangqo kwimina esikwazi ukuxhumana kuyona ngenxa yokuthi ke ngithanda ukuthi ishow ibe yi-reality show izinto ezenza kangqo empilweni zabantu. Inombolo eza straight kumamdodo ngo-WhatsApp 0746542460. You can only WhatsApp kuleyo nombolo 0746542460. Leyo nombolo you can only do iWhatsApp kuphela 0746542460. Lapho uzoshiya udaba lakho na ofisa ukuthi ngolungiso ukukhulunywa la emsakazweni. Kodwa ke masikwishow ngaphakathi awuyisebenzisi, uvele ndithumele ka 0638208448 noma ushaye ka 0604807164. Inombolo zase studio lenginiyana yokuqala eyokuthi makukhona udaba ofisa lingene la emsakazweni udlulisa ngaleyo ndlela silibheke eceleni bese siyalithatha silifake khona la. Akungabiki indaba ezimbi kuphela, okuhle okubi ngikuthanda konke ukuthi kusondele. As long nje uma ubona ukuthi kuzomkhulisa omunye umuntu, you can always do the same. Namhlanje ke ngidonsa udaba engilithunyelwe bakithi. Ngilithunyelwe omunye ke udadewethu uthi ke esisidodo ngicela ukudlulisa lolu daba, mhlawumbe lingamsiza omunye umuntu. Uyasho ukuthi ube umntwana okade iphethe nje kahle ekhaya, ethandeka ngoba befocus kakhulu ey'ncwadini, uthi ngiyafunda mamdodo, ngizinsebenza sekhaya, ngikwenza nje konke nkosi yami. Uthi kwenzeka ke nakuba ngingamtholanga ngona umntwana ngisemncane, kodwa kwenzekile. Ngazithuka sengikhulelwa, ngazithuka sengiba pregnant. Welike baphoxeka ekhaya, umama waphoxeka ngokunjalo ke nomfowethu naye owayesethembele likhulu kimi ngoba ubengithatha nje njengomuntu osozokwazi ukuthi asizikhaya. Nakuba yena esebenza kodwa ke uyaqhwanda le nale abuyisa beke la. Kodwa ke kukhulu kakhulu mina phela bekade ngifunda futhi sengidlulela kunakubabanga lawa akhombisa ukuthi cha ngiyaphambili. Hawu ngavele ngaqhuzuka ngakhulela. Uthi ngithe ngisakhulele kunjalo isimo sangahamba kahle ekhaya. Wele kumama vele akasebenzi, silo siqhandelwe ubhuti wami, siyaqhanda ubhuti. Kwaziseke umfana uthi hayi ke ngalesikhathi ngisakhulela impela bavele ukukhombisa ukuthi hayi sisi bayasazi, kwangabi khona into ophikayo ukuthi hayi angimazi umntwana kanjani. Uthi indaba yonakeleke manje mase kufanele kwenzeke iy'dingo zengane, hayi wagxuma kumfana wahlehla. Kwacaca ukuthi ke yonke into manje esibhekene ke nokuthi kunakekelwe umntwana seyibheke ubhuti wami. Lapho ubhuti wami uyasebenza but kuyaba ama-pitch jobs lapha nalapha, kodwa nkosi yami ngendlela sinakela ngayo ngihleze ngimbonga usuku nosuku ngithi oh bhuti ngiyabonga, bhuti ngiyabonga. Mntana wami mehlele ngasishoda engenzi, ngingenalutho, uhlale enakho nje, malume uyaprovide, malume uyaprovide. Today yazi ngifuna sikhulume ngani, ngiluthandile lo daba ngizoqhubeka nalo. Ngifisa ukwazi ukuthi wena ekhaya njengomalume iyiphi indima oyidlalayo ekhaya, njengomalume iyiphi indima, family matters namhlanje, iyiphi indima oyidlalayo ekhombisa ukuthi wena umalume, ekhombisa ukuthi la ekhaya kunendima oyithathayo, o wena umuphi lo malume ombonayo ukuthi ke uyakwenza isiqiniseko sokuthi ikusasa niyabona ukuthi lizoba khona. Uthi ke mamdodo lalela isitori sami engiza naso. Uthi hayi njengoba ngisho ukuthi ubhuti ubebamba ama-piece jobs lapha nalapha, akabange sasitshela ke noma engasatholi lutho, akabange ke asasazisa ukuthi hayi ngiyaphuma ngiyaqhwanda kodwa kwenzeki lutho, ngiyaphuma akuhambeki kahle. Shuthi ubhuti nkosi yami ngakubona ukuthi hayibo ngeke umshana wakhe phela alambe. Mind you uyise uyamazi, mind you uyena akasanako ukuprovider manje. Avele angamtsheli ke udade ukuthi hayi dade manje ngiqhwanda akusaqhwandeki, angamtsheli nomama ukuthi akusaqhwandeki, isimo somnotho sibe umsebenzi akasawutholi. Uyazi ukuthi ubhuti ubenze njani? Hhayi ubhuti bakithi kuthiwa wahamba waqalwa ifihla le ndaba ekhaya, wahamba
waya la kusebenza khona ubaba omntwana fike washo ukuthi angisazocela usibanibani hawo usibanibani naye yabiza usibanibani afikile mhm ayi ndoda njoba ngila eh angizile ngokutheni uyawazi umonakalo lo wenza kudadewethu njengamanje ingane shoda ngamanabukeni

0: Mhlambe sizokwazi ukuthepha nabanye omalume kwishoulder ukuthi ke kulindeleke ini kubona ngoba manje masithi sobathatha bayododiswa izwa ngami asekho leso sikhathi abasekho abantu ababahlalisa phansi bababonise ngama waves omsakazo lawo sizobathepha kwishoulder ukuthi maybe there's something you can do for your family. I guess ikushayela ihlombe sithi ke awulaleli uthi kuthiwani sondela malume sondela sondela ulaleli ucoshe nawe ubone ukuthi ngeke ni kwasimameke ekhaya uma ngabe umalume enza njani. Kumbuli nombolo lesikwazi ukwhatsApp kuyona u 0638208448 kanti esishaya kuyona u 0604807164. Angiphindi nombolo 0604807164. Uyashaya lapho ika WhatsApp u 0638208448. Uma khona wakwayenza ke le enziwe lo malume ukuthi ayothi hayi nawe vela ndoda vela sizwe ukuthi yakusebenzela or ikusebenzela or do you think it's a good idea ukuthi sambe sibathephe kuma shoulders ukukhombisa ukuthi akho umuntu adlala ngengane yasekhaya ngikhona yakithi lengane umshana wami luba kithi hayi wadlala ngomshana ngikhona bo
1: ngaphela sisidodo nobalaleli mina abantwana bami nomama bengane bawu-2 oqala ingane zo-2 nesibili lengane yodwa kodwa ke angisathandani nabo lo ingane ezo-2 lokungagcina iy'bona iy'ngane zami ngo-2021 kodwa cha ngiyazondla nje mangasenda iy'thombe ngiy'bona ey'thombeni ngifake imali inyanga nenyanga. Lo ingane yentombazane ngathola lo lengane yodwa ngathola ingane ngo-2023 nakhona isole sosha ngifake imali ngibona iy'thombe mabethi bayaphila nje akunankinga mina nakubake ke kubebe netayela ama ngifuna kuzise ekhaya kwey'ngane ngo-December-ke sifuna ukubona ugogo nomkhulu bebe netayela kodwa nje mina nje anginandaba nje ngoba ngiyazondla ngiyibona iy'thombe ziyakhula iyazala ngifake imali ebhedini vula iy'kole kufuneka imali eyunifomu ngifake imali uthenga iyunifomu ziyashuthwa seyigqokile iyunifomu ngiyibone sekwanele imkorathi
0: hayi bo weshwel hayi bo angazi noma ngisendlini e-right angikuxeki yas angikujaji futhi Eyibo. Ngisigirayithi la ngikhona. Eyibo. Hayi bazalwane. Hayi namhlanje ngizolandwa eli ke studio ngiyabuka nje ngathi leyo ngihlale ngithi aniphuthumisene udodo ningilande. Athi ngizolandwa eli ke namhlanje studio. Ngiyabuya njalo kulodaba lakho. Sakwamukela ezweni sawubona.
2: Sawubona studio.
0: Uyaphila?
2: Ngiyaphila.
0: Aha.
2: Ukhuluma noDli. Ohlala eKenville but wasemthwalumi.
0: Eyamkhaya.
2: Mina ngiwuma wengane. Ingane yami ngayizala ngo-2010. Kubhuti wasemlazi. Akaza yenzele. Ngaze ngamthola ingane sina 12 years. Wangishaya e-FNB.
0: Wakushaya?
2: Wabuye. Wangishaya ngizomtshena ngengane ukuthi ingakanani.
0: Ungalisho-ke igama ngoba akekho ukuziphendulela. Qhubeka nodabe he.
2: Yes.
0: Mhm.
2: Wabuye nganyamalala, wabuye.
0: Yeah.
2: Wabuye ingane sena 13 years.
0: Yeah.
2: Wazama ukusupport wabuye wahlehla.
0: Yeah.
2: Enye ingane yami ina 13 years cause lo una 15 months.
0: Mhm.
2: Ubaba wengane yayo uhlala eMthwalume but isashaya.
0: Okay.
2: Akayondli ingane. Uyayazi futhi from eyibeka isina 13 months.
0: Mhm.
2: Ngathi uma ngikhuluma naye wathi angikhulume nomkakhe akayondli ingane. Uma ngikhuluma nomkakhe wayesethi izoyilanda. Ngase ngithi mina uma ilanda ngeke ngiyiyeke ingane ahambe yodwa. Cause ngeke ngazi la iya khona ukuthi kube kunjani.
0: Okay, wawufuna ihambe
2: nobahla noma ngiyilanda.
0: Yeah.
2: Ngicela ukuhamba naye ingane iye kubo kababa wayo kuze ngizobona ugogo nomkhulu uxoxe indaba yami nengane.
0: Uhambe wena
2: mina nengane
0: okay
2: years noma uma ngangiphelezele but ingane ngangifuna ukuthi ibone kubo nami ngazi.

0: ngomsiyazi.
1: Okay.
0: Banqaba ubaba wengane noma nonkosazwayo.
1: How? Yeah.
0: Akazi nje ayo nje ingane neminyaka u13 ngiye ngithi noma ngikhuluma nayo isingane yami manje right ngalo. Sengamsendela nezithombe yonke into.
1: Mm. Uphi malume? Ngoba silako malume, uphi malume? Ukhona?
0: Ubhuti wami uhlala eMthwalume.
1: Mhm.
0: Nami akanayo support mina ke kuqhelelene. Usene nomkakhe kunzima ukuthi ngimtsene izinto ngoba sasadelwa naye.
1: Mhm. Okay. Okay. Hayi ne ibona ke le kade ngisho ukuthi nangu sesayifakazela ukuthi zigcina kwazo nasezithi nje ey lo muntu ubeke sonke lesikhathi no ke right ngayi sikusikile liphuzi ngempela. Oh guys, yes, sesengangena esitudio ngiyabuka bekumele ngene ngo-10. Sisitoto unjani uMr T lo okhulumayo? Ngiyamncoma mina lowo bhuti, wenza kahle. Ngiyakukhuthaza lokho ukuthoba ubaba wengane abone ukuthi bakhona bakubo. Okay. Okay, tick, ngiyathika la. Ngiyathika la ukuthi ngoba nabathu ubhuti wenza kahle ngoba wabona sephelelweni. Hey, singakukhuthaza nabanye benze njalo malume bangenelele. Or any other role umalume ngayithatha ayisebenze ekhaya. Ibisi simamisa ke impilo mhlawumbe yabashana nempilo ke yekhaya iyoda 0604807164 noma 0638208448 0638208448 kumsakazi zlomzansi irole kamalume ekhaya namhlanje njengoba sasilibekile udaba ngaphambili 0604807164 sekwamukela izwi sawona semoyeni sawona. Okay, sihlabele mgabu ngoba ke in VN ayakhona.
2: Ukhulumela namabhola. Incebo la wamashuwa Jay. Isitutu ngiyawuncoma mina umkhuba umfana. Nesenzo sakhe esihle. Asenzayo uvikela udadewabo, kushuthi udadewabo uyamvikela. Udadewabo uprotected. Nanokuthi isidudu phela mhlambe lo mkhuba lo ukuthi abafana bashiye ingane namantombazane neingane ngase bekhona abafana abafana nalo mfowethu lo mhlambe kungancincipha lokho kona sisidudu ngoba phela usinsikhathi ukuthola ukuthi yebo khona uma umalume ngeke uyilahlela nedadewini ngoba phela uma sekwenzekile kwakhona ingane udadewenu ayizalile ekhaya yebo khona kukho right asiyipromothi le nto ukuthi osisi bazalele ekhaya asiyipromothi kodwa uma sekwenzekile futhi we do accept ngoba phela umuntu akalahlwa umuntu umlahle kodwa futhi ayigcine phela izinto uma sekubona kuyena ayigcina izinto zakhona nalo ovumile ukuthi uyena akabonakala phela eyisolo ukuthi uyena owenza amacala anje phakathi kwekhaya then akhombise ukubhonda-ke nengane noma kuthiwa sazwane-ke nonini kodwa abhonda-ke nengane okhombisilengane iyigazi lakhe manje uma ezobaleka sidodo ezobaleka enye indaba leyo then ngiyakuncuma mina ukuthi lo mfana lo noma lo mfowethu ahambe ayemiyele emsebenzini ya manje kuthiwa nje ngiyamncuma mina insizwa le ey'nsizweni ngiyancuma la nsizweni kuba ngiyayibona ngamehlo enyama abe ngiyayichawula ngiyamajina nje sefike emsebenzini esethe indoda ngeke phela ingane ilambile ya ifuna kwenzeke lokho ayikho futhi enye indlela ukukujikile ekhoneni ngoba mhlawumbe kuzophela yonke le nto yokuthi amantombazane agcine ethoswa abafana ey'ngane kushiwe kanjalo mase kutholakala nje abafana ngiyacabanga ukuthi kubantu

0: esilisa ngiyacabanga ukuthi kuthina kusisa ukukhona noma bakhona bayiqophelayo lento ukuthi mangabe udadweni ezalishwe umfana khonda ngo especially mayivumile kungaba nzima kumakabe wayiphile kodwa mayivumile akakhombise phela izimpawu zokuthi ingane yakhe alula isandla ayondle ngoba mhlawumbe uthothi nomalume nje umalume esephelwe amandla nje engasasebenzi nakho phela uyashayeke manje asakwazi ukwenza iy'nto zakhe ngenxa yokuthi angasasebenzi nangu nomshana akhe la akasondleki ngendlela efanele kuyabhuga-ke phela ukuthi akhulume nobaba ngathi hheyi wendoda phela washiya wonile ekhaya awuzami ukuthi ulungise ngiyamncoma mna sisidudo kakhulu sengathi banganda abantu besilisa abafana naye ya abangakhathalela ukuthenjwa abangakhathalela ukuthandwa usho bari babo nje into bayifese injobe injalo ngiyabonga sisidudo lo mfana nje ngimnikeza i-crown ya ngimnikeza umkhayela nje ukuthi hayi keep it up akaqhuba nomsebenzi omuhle ukunakekela udade wabo nomshana wakhe ngale ndlela enza ngayo ngiyayincoma mina it's 100%. Thank you sister, don't forget to pinch nje.
1: Alright, siyabonga kakhulu emabhola ngicela manje singisise kunale vn engivule ngayo ngiyacela kekube khona ukuphawula angazi noma ngidideka ngedwa yini le nje ngiqale ngayo la ichaza khona angazi uthi mayezibone ey'thombeni ufake imali njena kuphela abakithi ake ngilapha angazi makhosi yami ngizwe ngicala lapho ukulapheka wayithandaza thixo 0604807164 kumsakazi izilo mzansi angazi uma kwenzeka kanjani lapha kokoko nenzenjani manikhulisa abantwana manje kwenziwa njani kanti ithini into kwaze kwanzima 0604807164 noma uthi 0638208448 the role of uncle ekhaya wenze kahle wena ungenza kanje ungathini izwa-ke lo bhale la uthi eyi sisi eyi ke anti kubo okay siya kwamukela ezweni sawubona ngiyaphila
2: hayi cela uyifihla
1: okay kulungile
2: hayi mina yokuqala ibhesi lethu yokuqala leyo yingane mna ngiyiboni iyi-right
1: okay
2: ukhombisa isuku angakayithandi igcina icala nje ukhusa njani ingane yona ingane yakho ongafuni ukuyibona
1: uma
2: kuthela ingane yakhona kona le yakho wazi ngani yini uma wengane engabe engawashoyo ukuthi ingane afuna ukuyibona yini mawengane engafuni ukuyazivekini hhayi kona kushaya mani uma wengane hlampe wayamuzi nabe yavuma ukuyizwa
1: hey nami ngivele ngathuka kodwa kulungile siyabonga anonymous
2: sebephila ngithandla kulena ke le lempela uqale ngayo yamhlubile ukuthi ayifa
1: ya
2: mina ngingale ingisi samntombazana ekuqala yakhulelwe ngahlumeza yakho hle minyanga ngoba waphela ngayikhulumisa sengisathi ngiphile ngathi ngiyahika kuleyo vele yamitshi lesibili ngayo ekuqala babeyondla kahle impela bakubo uba bengane aze ngichube nokukhuluma naye ngoba vele angihlangani naye
1: ya
2: wamitshi lesibili
1: ya
2: nesibili ngezwa ugogo wayethe yasengane le ukuthi kambahle kuphile phela ayinaso imbule beyile endala athi mina ngathi mina funa wazi into yodwa kule phose enginawo mnothi mina iningane ey'nganama ngiyondle ngodla ingane yami
1: ya
2: ifuna ihlambe nginawo le
1: okay
2: ngathi kodwa leyo ngivuma ukuthi wena ingane yami umfana ayichaphaze ngoba uvumile umfana ingane yakhe ngizomfonela umfana
1: okay
2: anti umfana wami uyaphile e ngathi ya umkawabani lo mithisa ingane yakhe
1: ya ngizobekiswa
2: ngathi umfana wami kutho wena ningane yami iphume esibhedlele iyimbulela ukhona indoda ukuthi ingane yami imithisile ikanje lenzeka kanjani
1: maye
2: wathi manje baba unenkinga ngifele umusa wathi vele umsebenzeyo umhlanjani ungasebenzi
1: ya ngizwa
2: ngathi umhlanjani ungasebenzi
1: ya
2: so baba wathi nangathi yabo nje isithuzi awunayo uma indoda iba yindoda ukuthi wenze kanjani angihlangani kodwa ingane yakho nje bo indoda umeni ngehlazweni nami ngingana ayikhulisa angizondela mina.

0: ngibona le ndoda nawe ngisebenzi wakho nale ndoda ubona ngale khosa kanjani
1: Nkosi yami
0: Ngoba lophuza unalo ngithi wakwazi ukuyala lengane yami uthule ingane ngithi ngathi kholeka leze ngawonikane yami leyo imithi singomlingane yakho ukhona ukuphila ipolisi yami le ngilawadla amathola athomisile Mosaphila ipolisi yami le ngothi ama chips ethi sithi kuphela kodwa engiyondle ukhona ukuphila wena iba indoda Ngimsebenza uthe kanjani ngihlangana uthe khona lekhona yokuqala
1: eyokugcina
0: fonda wena ngoba la ekhaya kumina uyilutho pha nenja kodwa ube umuntu namba umuntu sayeza amafutha wena bafasha ngicabanga sifunda insuku zonke ingane yakho
1: wenze njani umuntu
0: wathi umfuzo za baba awukusame ngicamba
1: awuza
0: ingane from there uyayazama futhi ngiyabona
1: kodwa wemzali uyayibona into engihlele ngisho ngithi umzali akadini kodwa aphinde futhi ehle athathi inqumo umzali
0: usizani usizani ngokuthi udikilisha ukufika imali ayo vele kuthi vele wena konakele sometimes uphinde futhi masa kubele uphinde ubecela ukusezokuphula azozoqeda kwe manje kuna ngikhulu ube yindoda uba vele vela ukuthi hambe ngokukhuluma kubantu ubona njaka igcina ingane yami abantu behlele mina Ngiyabona usebenzele ngikama ukuthi ngathi pride ngelela lebuthe akane kinga yami.
1: Ah mzali hleka ngizwile mina.
0: Ngiyabonga.
1: Siyabonga nathi ukushare.
2: Yeah.
1: Hey bagithi namhlanje ngathi umuntu uzofunda likhulu. Uyabona namhlanje ngiyaqala ngami na ukuze kuthi ubaba ufonele umuntu omithisa umntana. Namhlanje nganga. Yabo bengisakhaliswa kwamalumo kanti akuncane. Ukuthi umalume uhambo wayemsebenzini wathi wendoda izwake la ubaba ye edinwe njalo walidonsa ucingo mfo yabakithi ezinye izinto zilungiswa yeyangazi namhlanje sofunda likhulu ngoba msho umfana wathuka ukuthi ha ngifunela ubaba uyamozwa uthi ngengiqamba manga uyazama umfana kodwa kuba bazanga eh hayi namhlanje sifunda likhulu Family show, family matters. Timala sotando. Kushu kushu. Awuhleli nododeba kithi namhlanje. Hayi kwenzakela. 0604807164 noma ubhale lapha ku WhatsApp 0638208448. Nama VN ngiyawamukela. Sifunda likhulu namhlanje. Siyafunda. Wathi ubaba ukhole ukuqala ukugcina lengiphinde ngikuthinte ndoda. Siseke mengase ngikutshele umngane wami wakhuleliswa umshumayeli wayigcina 4 months mebizwa abaleka shiya umsebenzi manje kisina 16 engikusabelayo kuyakhethwana lapha ya kukhona isonto alishiloko lakhethwana khona uthi sisuyabaleka endangeka ikhombe uyazondlela umngane wami maye wena ususaba ukuthi ubaba uzokhetha ingane yakho icela abandla uyikhulumele Emthatha mancela uyinabe le ndaba oyibhalile. Inabe. Inabe sithandwa sami, ingana nje. Mina ngithi ngiyazi mina ngiyathanda ukujobela. Ngiyathanda ukujobela ngoba ngisongiyibona. Ithi into ngisaba ukuthi kuleli bandla kuyakhethwana. Ena kayazi wayigcina na 4 months. Uthi umngani ngisaba ukuthi Mngani usabani? Ngabe le nto engicaba ngayo ukuthi kungenzeka ukuthi ayikhethe lengani kanti ukhethe ingane yakhe. Ufuna ukusho njalo awubandla ungilophe ngilophe bo ngisize hayi webo ngilaphe bhala mntabantu ngibe ngihlabela mgami ngibamba ngapha bhala kodwa wena ukuthi yini lo isabela ngabe yona ngigodole kumanje yonke iphathi esemzimbeni ngiyangqangqile into ilento ibhalayo uNkulunkulu Jesu akayazi ukuzakukhula nalezi ngane ziba mapetshisi Siba zinhle ngishimzimba yayo vele sithi nje kephuzele bala bandla inkulunkulu bala usabhala njalo siyabuya again 0604807164 mthatha imzuzu uliyobubani ihora leshumi sisidodeke unjani eyi mina kubaba wengane wayivuma kwaba right ngisakhulele kuthe isizela ingane hayi akasayingeni umfana kanti nginobhuti oyisihlobo sami usibongofana umngani wakhe and basebenza ndawonye so uwazi wonke amantombazane athandana nawo ubhuti lo uma nakhulume naleyo ntombazane asuke ethandana nayo ngaleso sikhathi noma-ke amkhiphisa imali uma ke sibephuza athi ingane ayidlile ayithatha nginike eyibandla kuyangenzela ubhuti bandla lokhu nje yazalwa ingane ina 6 years manje ingane manje lokhu yazala yendliwa kanjalo nje aya abafana yo uyalibona kudaba lakho licisha ulifana nalolo ngifika nalo liyakhisha elifane ngempela ukuthi ingane yayibona into eyenzakalayo uNkulunkulu Jesu uyeza kodwa ayiboneke yena uNkulunkulu uyeza ke ngibuzeni ubaba omntwana ukayiboneke ukayithathe noma nje ukhipha lapho kobhuti labo sasibongana lo bhuti osibongo fani sibongele nakuyena Nkosi yami ngoba ngempela kuyasho ukuthi obhuti uNkosi isikhathi noma ungazalwanga nabo kodwa ubathole ekuhambeni siyabonga ngempela kulo bhuti owenze njalo. Hawu yazi wakuthula umthwalo sithandwa sami siyambonga kakhulu wadlala enkulu indima ufuneka sinsikhathi ubuye umbongeke nawo ukuthi uma uthole leyo madlana umthengele something noma masokisi kuyabanda vele manje uthi nje bhuti ngiyabonga umkhombisa uthi kodwa sengifuna ukwazi ke khona ikhipha ke ematshwaleni lapho nale wenze njani ukuyibona ukuba kanti kuthi father figure just to be there for your child into enzonke sokuyidinga usabhala ke nalowo ngibhalani sithanda zambhalani bhalani nje nginilindile nganginilindile sisidodo nabalaleli molweni umalumeke kasisi ubona ukuthi ke umalume kasisi ubona ukuthi ke uyafunda yebo okay umalume ulumalume kasisi ubona ukuthi uyafunda yebo iphutha selenzakele uyabona ukuthi kiphupho likadade wabo kukhona la liya khona ubhuti ke kuhle kodwa ke ngiyafisa ngelinye ilanga akhuluma nobaba wengane bagcina izinto ke izinto islip photos khona kuzoba ufakazi ukuthi ke sekuhamba kanjena owakithi ubemuhle kuthe sekuhamba abazali wajika wangasakwazi ukusiza Nkosi yamncese sawubona wesisidodo sawubona mina ke ngacishe ngabulawa kubo kama wengane yendodana ngihambise impahla zikamzukulu kuthiwa ngithakatha umzukulu wami ekubeni sasikhona empilweni yomzukulu egula eno 4 years egula wayehleli nami waze waphila 2 banqaba ke sifuna ukuyihlawula 3 bangibopha bethi ke ngithwele ngengane lachithwa icala inkinga ke ulwa ngengane cause ke sebahlukana nomfana obuhlungu kubahlukuma izingane ke nomfana nathi ke cause ke ingoba ke siyayithanda okwesibili lonyaka singayibona sisidodo sayigcina no 13 years uboy into enjani njene abakithi contact ama family court ngiyacela nisondele kuwona wasondeleni nje kona khona ngizothola phela izikhathe ikahle zokubona umntana. Mhm. Okay, ose ngiphendule kuqala. Ngithi ngiboba. Ho, ongiphendule kuqala. Ilo kade ngibuza ukuthi ina isabayo. Uthi ke yebo kungenzeka. Ngoba yinhle intombi futhi yindi njalo namanje ngiyambuza athi nje akayazi sonke sibhlungu nomkakhe akayazi ngibhlungu angifuni ukungasho ngathi asiye kuyena athi mesithi siyabuza la sathi masithi siyabuza la esebenza khona useshile wesithi ngiyasaba ngempela oh Nkosi yami yamuzwa kuthiwa muhle yinde futhi intombi lapha oh Ewu, stimela sothando. Kushukushu. Yaye kude la siyakhona.

0: ubaba wayiyondla endlwa nje kubongeni yabo andapha futhi ngimukelile uhamba kwesikhathi ndingaze mukele kwathi lesibili engempela iyakhulela ngokwesiphathi le esibili ekhuliwe-ke manje ayondliwa-ke njengale yabo kwale yokuqala vele kalabo babengayinawo kaze ngikhulume naye aze ngifonele bahlanganiswe lutho naye ngoba la ekhaya akenze lutho akasemgqinyeka la ekhaya uyi-boyfriend ubaba wengane isifayinile yesibili ingane yakhulekisa kungumfana ngixakxekile akwangayondla le ngane from ikhuleke noma-ke ukukhula kwayo ingane yami ngangekho menhlizweni zayo kodwa ngaenda phangibona ukutheni hawu ngezwa umama wayo ugogo wayo ethini uyazi nile ngane kasibanibani ukuthi izambulelwa ukuze iphume esibhedlela.
1: No, ngicabanga ukuthi lolu daba ilolu akade siluthola kwi-call. Ngicela ukuhlabela mgami nohlelo. It's 8:10 ngumsakazi zilomzansi.
2: Sawubona sisidodex ebusuku nabalaleli bezilomzansi. Ngithi mina akusekho lula manje ukuthi omalume bangenelele entweni eyifana nalezi ngoba obhuti bethu manje sebeba abangane nama-boyfriend osisi babo. Uthole ukuthi uphuza naye usemjwayele. Kanti kuqala bokuthi makuthiwa umalume kusho umuntu ongangeniki ohloniphekile manje sebephuza nabo yonke lezo zinto babhema nabo so nje akusekho lula and nabo sisi bafuna umalume abangenelele ngoba naku sebexabene nomuntu makusakuhle nje akafuneki omunye umuntu so nje ingathi nabo omalume abangabo abangani nama-boyfriend osisi babo kuza athi mayishaya umthetho uzwakale. Ngiyabonga kakhulu sisi womsakazi Nandedobo Village.
3: Sisi Dodo ake ngikubingelele uhlahla samabhenca lo ngcobo usele Uganda. Cha, umfowethu wenze ukukhulu budoda ukhombisile ukuthi umuzi wakubo unesithunzi akukho mfana ongacwaneka emzini kayise esaphila. Lokho kukhombisa-ke ubuntu engeke ngisabuyela-ke emuva ngoba ngicabanga ukuthi wakwamqwashisa nawe udadewabo ukuthi-ke leli phutha alenzile ungaphinde alenze esahlala ekhaya ako lenze sesemzini wakhe. Lokho kwenzekile kube yiphutha abese beyimpangela ekhaligijima elungise azama ukuvala amahlazo kadadewabo nelokhuzane nobuze bukadadewabo ngenxa kasikhotheni othi noma esebenza kodwa manje ebe engazi nokuthi kwenzekeni kudume ngapi. Ikhona le nto esesidode ukuthi ukhule ngeminyaka kodwa ngengqondo uhlezi uyingane noma-ke ngiyibeka nje ukwazi ukuthi unengane endaweni ethile ngenxa yokungakakhulu komqondo ugcine ungabi nale nto yokuthi ingane iyanakwa bese kuhamba kwesikhathi bese umqondo kuyima uvuleke uvuleke late sekonakele. Bakhona abantu besilisa abanakho lokho ukuthi umuntu ezale mhlampe engakabi ready for ukuzala ebe nalo mqondo ukuthi ingane ayizele nje ilikomalume unengane laphaya kodwa umqondo ungamtsheni ukuthi leyangane yini idingo zayo njengobaba wena okufanele uzenze. Lowo muntu kusuke ezale nje kodwa manje engakabi ready for ukumelana nalezo izidingo. Kuyenzeka kuhamba kwesikhathi umqondo ukhuleke kwesinye isikhathi sekulate sekufanele ulungise amaphutha ngisho enganeni isihlakaniphile ulungise amaphutha. But umfowethu ngiyamncoma isenzo sakhe. Ngicabanga ukuthi nabanye abanodadewabo abawele kulesi simo so sikhotheni abafana nalaba ngicabanga ukuthi kuwumsebenzi wabo ukuthi bevikele ikhaya bevikele odadewabo la baqhuzuke khona bekwazi ukuthi bengabi abantu abazohlekisa ngalelo thambo eseliphukile kodwa kube yibona abazofiksa la uphuke khona njengomuntu omisele ukuthi abambe umzi kayise ngelinye ilanga ube nesithunzi. Ngiyamfisela nje umfowethu ukuthi engaba indoda nje njengoba indoda

0: Ngiyaphika kodwa akafuni ukudla ingane lo mfana, akafuni ingane ziwumthwalo wethu layikhaya. Umakazi naye ukhona bandla akasebenzi, mayesebenza untombazane wamami uyazama ududu, sekuhlupha ukuthi imisebenzi ayikho. Mfana wami nawe kudala kuyena-ke ngishiye ingane ngathi zakhe, wedoda kanaye ngishiye yodwa. Ngithi nje angimbongi umfana wami ngoNkulunkulu, angazi ukuthi wayeze namupha abantwana ngobani. Uno-40 kodwa akanamntwana kusini, sekule ngane indlela ayithanda ngayo. Sinkuyeni waziyo yonke into, mina ngingaholi impesheni ngisalungiselele. Umzima wedudu kulengane zethu zamantombazane, kodwa siyabonga-ke ukuba nabafana nekusini wami. Mfana ngiyambongela, ngingathi ngathi mayesigamathwa umakoto yenu. Ngiyabonga dudu ngamayame ungithintile indaba.
1: Eh, sanibona mandodo, sanibona nabalaleli. Engasithandi isitori sakho, noma isitori sami sizothanda ukuba side, ngizozama ukuthi ngisenze sibe sifishane. Iy'nkinga zomndeni zibuye zibe ningi, especially abantu emndenini nabantu abadala basuke bekhona emndenini. Ekuye kube nendlela engakwazi ukuthi sikwazi ukuthi bekwazi ukuthi bekhulise iy'ngane ndawonye ngendlela ebalulekile. So nje kube khona ukubandlululana, yabo nabanye bakhuliswe ngenye indlela, nabanye yabo sonke sikhula ngendlela eshintshile nje ingafani. So nomunye wazi ukuthi uma wakhe ungcono ungumbani, kanti leyo nto iyayibulala. So uma mhlampe thina esayidini athole umuzi akwazi ukuphuma, then sesingaphandle, then iy'ngane zakhe seyikhulile kwazona ikwazi ngisho ukunakelela. Kulona kunokhaya lelo kunzima ngale ndlela, asikwazi ukuthi sibambisane sesisodwa-ke ekugcineni. Ngisho sisakwazi ukumndeni, okay, siyakwazi ukuhlangana, but siyabona ukuthi kuyaphethe intwana. Ayikwazi lento ukuthi kukhulunyiswane emndenini, ikwazi ukukhuluma into yaphambili. Ongenani nomunye nomunye uthi uzoyibhekela indawo yakhe, ayibonile ukuthi uphila ngani. Ayikho nento yokuthi ubambiswane.
2: Webhuti, awukahle, awuchazi. Wake wazibona kodwa lezi ngane emncaneni bazo? Ukuye kodwa kozibona-ke, noma-ke uyifaka-ke imali uthi awunankinga, kuhle. Kodwa nje ukuye-ke nje kodwa kozibona-ke, noma ivele ingane ukuyibona, ubone ukuthi eyakho ngempela. Ayi bhuti, akuchazele abalaleli, ayi ngeke, khona inkinga mfethu. Hayi umama umyeza efonini, okay.
3: Ngibingelele sisi ezweni Nkosi yami. Iyangikholisa le asisaka kumnandi. Uthole ukuthi kunabantu abakhalilingani zabo, uthole ukuthi sisi mina ngithi ngizama ngapha nangapha ingani zami. Hayi uma wabo akafuni ukuthi nje ngiyibone nje. Yazisi le nto iyangikholisa kakhulu Nkosi yami. Uhlale noma wabo Nkosi yami. Uma kuthiwa kunabawo nobaba balahle ingane, angikhuli kanje ngoba ezami ngifuna la, kodwa angiyitholi indlela yokuthi ngibe zibe seduze kwami. Sisi ngibonge ezweni anoni mase Clement. Amen.
4: All right, umsakazi izilo mzansi ku-98.0 FM ungabo.

0: ko, Sam. Sabi nga kanan, wawa shibe nga kanan. Usi abuya manja, oh my goodness. Ah, ubagiti. Ay. Ah, uJehova kasizwele. Ah, sicela uJehova nje kuphela sizwele. Usezwini sawubona?
1: Njani?
0: Siyaphila. Ngiyakuzwa nathi. Mhm.
1: Futhi ngilungile nalo namasiko. Inkinga kukhona ingane engatholana nayo isimelelo ngakombili. Kale yathi khulele ingane 2009. Ngalokhu ngifake imali-ke, engithanda ukufaka imali mina, kuneli gama layo, yandile kwanongoma. Lokho ngifake imali mina, kanti imali ayiyi ikhona khona ingane, kanti yona ihlala nendoda le.
0: Wathola kanjani uhlala nendoda?
1: Ngizwa ngalesikhathi lemina ngithi mina ngayilethi ingane ngiyibona ingane. Ngathi ingane ayikhani la ihlala khona. Ingane ikubo kuma wakhe. Ngiyophela ma anginikezeke inamba kama wakhe. Ngathi nokhathathe ngiyokunikeza-ke inamba kamani. Kodwa-ke yena into ozoyenza ufake imali kuphela ungabe ukhuluma ngiphezulu. Ngilo ngifake imali kanti ngifake imali mina kuyena kanti akahlali yena akahlali yena nomzali uhlala nendoda la ahlala khona. Masengimfonela uma wakhe usiyabuza ukuthi awu wena ukufake bani yena kuyena ukuthi awu kunini ngifaka kanzima ingane. Utaka kanzima ingane ingane amfakele imali hayi beli ingane abayinaki itawuma inakelihleze kufaka imali zalo njalo mina olihlanu mnake ngitohozake mina salolihlanu soku-100 salolihlanu longusoku-100 kanti imali ayiyi khona
0: nayilungisa kanjani phole king
1: kanje inkinga yakho sele kwalahleka ifoni lena kade ngikwazi ukuthi ngixhumane naye ugogo wengane. Kwalahleka ifoni mase ngifuna ilokhuza inamba ngitshele ukuthi ngilahlileyo ilahlekile ifoni ngifuna ilokhuza enye inamba yakho wathi angingomnikeza ngathi wena ngesikhathi ndikunikeza imali kanti wena imali awuyifuni ngae usiyazi ukuthi uma wathi ungidelile uma wakho ukuthi imali kanti akayifi khona uyihla khona okuphezu alo-ke mina imali sengingasamfakeli yena ngifaka le ngafa kuma wakhe
0: manje
1: akasafuna ukuthi ngiyibophele so ngamgcina ukuthi ukhulele so ngamgcina ukuthi ukhulele okay awathi washo wathi angifonele ubusuku ngabe one aselahle ingane yagoa ngathi angathi ngithini ukuba akukho nemali lena yokuthi sihambe khona omunye umuzi la woboleza umaronso ahamba ngokubali boleza esandayo sahamba ekuseni
0: yabolekwa uwena imali
1: yabolekwa yimini ngokufaka isipasa ngifonela ekuseni ngisho ngishonisa-ke ungishonisa ngapha nangapha
0: maye.

0: si la sikhumbule nomalume bakithi ngifuna bayifunde le role abayedlalwayo. Yabo siyabonga kakhulu nangama comments eniwafakayo, siyabonga nje, senze ukubakhuthaza.
1: Yeah, phela sisidoda mama unyeza didekile mama ngiyakuzwa impela nakugwala into ngikhe phezulu idip ngiyayithanda iy'ngane zami mina kakhulu noma bengane bawuthi umama unyeza lo qana nengane eziwuthuza abafana lokugcina unengane yodwa yintombazana lowo ngane eziwuthuza abafana ngakade ngihlala nayo wadeda iy'ngane phambi kwami hlala naye saxabana ke thina sixabana ngo-2021 kuphoqa ukuthi ke uyahamba ke ney'ngane ngathi ukuthi kuyalandelela ukuthi ihlungise izinto wathotha usenomuntu athandana naye lokho umuntu athandana naye lapho akasafuni-ke manje ukuthi ngibona ngisho iy'ngane zami asafuni ukuthi ngikhulume nayo ngisho nasefonini kodwa ngaphiwa ukuthi oba zikhona ngazami ziyaphila ngiyazondla-ke hhayi ukuthi ngiyathanda ukuthi ngiyayibona ingane zami umambaza akafuni uyale uyale uyale uyale kusuka lapho hamba nazo wayegoli maye egoli nazo sezikude kakhulu ukuba mangela ethekweni ekhaya kusolundi sezikude kakhulu-ke zihlala egoli manje 3 years zisegoli seke ngithi ngikhuluma nezefoni ngikhuluma ulimi engalwazi nje sezazi iy'limi ey'ningi sengabeladedele ikhasi-ke ngathi ngoba ziyaphila kulungile lo ngale ntombazane angifuni uqamba amanga-ke lapho-ke angiyazi ingane akaze ngiyibona amehlweni ami sokhuya bakhona emhlabeni ohlanza u-4 years manje ngesimo sokuthi yindlela esahlukana ngayo kodwa udathi ngibambelele kuyona kwaba sibonakaliso kumama ongizalayo wathi ubona iy'ngane ey'mbili singamawele kwathiwa ngezami ngabe ukhulelwe yini umama kasibanibani esho lo mama engalo kuqala uyobo yena bebemazi ekhaya ngathi mna ngizokuye ngimbuza wathi hhayi akanalutho yena kanti lo mama ingane esibili sihlukana nje kade usebambile naye engakayiboni nto ubambile ngokuthi sasixabene-ke ngatshelwa ngumngani wakhe ukuthi usibanibani ukhulelwe utshenile yini ukuthi naye ngaze ngitshene nganganaka futhi ukuthi ngabe sibona sesesibona umama zengasinaka esedetile esedete amawele amantombazane kodwa le ndawo lodwa wangitshena umngani wakho ukuthi udetile ubani utshenile yini athi cha sengitshena ngambuza wathi hayi udetile wangisende isithombe sengane sithumbe sengane sithumele ekhaya wathi ekhaya ayibo ingane yakho le ngathi kodwa bengamawele-ke le ndaka lodwa kodwa umama yizo izingane ngangiyibona maye lokho abomba lokho-ke kafuni ngikhombisa ingane yomuntu engangiyazi ngamehle enyama kodwa liza bafana ingane engangihlala naso ngiyasazi lo ngibambelele ngoba ngiyondla ngibambelele ukuthi kwaba sibona leso sikamama ongizalayo kanti nengane vele basho nasekhaca yafana nawo kwaba yilokho uma umyeza iy'ngane zami mna ngiyithanda omambaza bangafuni ukuthi ngiyibona sengaze ngabhodla ngaphiwa ngokuthi nje ngoba ziyaphila angizondleke yilokho nje uma myeza ngiyabonga
0: usiyami nangoko emamyezo sechazile sithandwa nakomunye ubekade lalele lichaza udaba lakhe ngiyaninika-ke nethuba lokuthi niphefumule uma esechazile ebekudaba lakhe nkosi yami ngoba nami ngithukile ekuqaleni kathi awu kodwa uyabona ukuthi izimo nezimo ziba nomqansa wazo ngiyaninika bandla ithuba ukuthi niphefumule ngalolu daba ngisagwinya amatheke emiye ngiyabuya wala usaphefumula ngalolu daba eselichazile ubhuti ngendlela kuyiyona uyelo kade sikhala ngokuthi uthena uzibona esithombeni kuphela afake loo mali nangu manje uyalinabo udaba lakhona ngivumeleke mina ngigwinya amathe ngiyabuya la ku-98.0 FM sithi izwa umehluko Stimela Sultan, kushu kushu, hleli noma wakho, ngiyoma mdodo bakithi, ngiyuma wakho ngalesi sikhathi. Sothulula nezinto ekade zazivalelekile-ke namhlanje, siyibeka phansi.
2: 9 to 12 ebusuku, uhleli lodwa.

0: ukushushwa iqolo izinyawo ezibhlungu ama ulcer izinto noma uphele umdlandle kamerweni thola iTEF mouth spray iTEF detox blood circulation kana matonic abesilisa nabesifazane avuselela umizwa ulangazelele siyatholakala eThekwini eCollinga Queen no Grey epassage eseduze no FNB bheka ama steps asemnyangweni eglass bumye ngokuqala ka left kanti emakhemisi utholakala iTEF mouth spray neTEF detox kuphela leminingwane 078 494 7274 kipinde 078 494 7274.
1: Iwana lawo manzi angena emzimbeni abesiya repair la kunenkinga khona kumuntu nje ogulayo bakithi ngiya recommend ukuthi awuyisebenzise imkhiqizo ka TF ngoba iwusizo ngohlobo lwisimanga even noma bekuthiwa sekuthiwe nesibedlela buyi usebenzise ubone ukuthi ngeke yini iyashaya ibeke eceleni lezi inkinga abantu abahlangabezana nazo awuzwe inqomo ufakaza abantu ababuthulayo ngenxa ke yemkhiqizo ka TF ebasizayo amangisha ama results abuye sebuya ngenye indlela andamanzi and akulapha kahle ngoba awababi a tasteless kodwa ngena nje afika ayina lungise la kunenkinga khona bese ubuyile esimweni awulale la ngudade ngendlela ancoma ngayo ngemkhiqizo yaka TF
2: Yes sisidodo njani ngiyaphila mina hey ngithangisho la nami mfakazi iTF detox mouth spray hayi azizashona imanga hayi mina nje selokhu ngisebenzisa sisidodo nginoshukela ngichronic kodwa hayi yabo nje ngishaya insulin kodwa nje hayi kiye ngathukuma inyangana nje impela hayi shukela wami nje balanced kazini uright hayi nayo inkinga ngaba nenkinga ke bese sidudu ngixoxele ndavuvuka le nyawo zaba ngakinyawo ngabe ngiyasathe nyawo uzoboshwa hayi ngathi ngeke kwenzakalani yimi loya shoni yami eThekwini ngafika e-ofisi sisidodo ngathenga i-blood circulation ngicela ukukutshela ukuthi ngile sibhedlela bathi inhliziyo yami iblokile i-valve so amanzi athola ukuflowa manje mangabe laqala lesifubeni ngikhwehlele ngikhwehlele kuze kube ngathi ngiyacinana ngibe nosi hawu lelo ngasebenzisa i-blood circulation hawu sisidodo hawu zavele zaboshwa inyawo ngitshele nje manje hawu ngishaya kahle nje ngenyawo zami anginankinga bezihlaba hawu zaphela ya kwaphela nokuvuvukana bekuhlule ngisho lelo philisi lelo bekenginika wona esibhedlela hawu ngiyancima shemu hhayi asebenza into zakho hhayi ziyasebenza ngihlezi ngisho ngimxoxela nabanye ngithi heyi mina ngisebenzisa iTF bathi usebenzisani ngithi mina hhayi ngisebenzisa iTF ngisho ngithatha amagazi esibhedlela angibuza udokotela wadokotela ushukela wakho egazini neglucose yakho benkulu kodwa manje ama-result akho benzakalani shouthi ayilandela-ke i-dietitian le eyashukela ngathi mina hawu udokotela ngiyilandela qobo kodwa mina ngibe ngazi ukuthi ngisebenzisani hhayi garant jealous down hhayi zasebenza iy'nto zakho sisi mona phansi hhayi uyaphila kuyaphilwa ngathi i-F kuyaphilwa esi sidodo-ke ngihambile-ke ngayithenga-ke futhi i-blood circulation ngafika lapha yakwathiwa ngazi kuyashintsha i-ofisi angazi noma-ke kuzoyiwa-ke phike sicela usisize bandla sikwazi ukuthi usitshele ukuthi senimuvele nizomuvela kuphi makuwukuthi angingakamuvi ngiyabonga kakhulu sisidodo keep it up ngey'nto zakho amanzi amancane nje kodwa nje enza likhulu egazini
1: Siyabonga sithandwa sami ngobufakazi yebo kunjalo siyamuva kodwa njengamanje uma uyifuna imkhiqizo yethu ka TF uzoyithola khona lapha ePassage ukhona umfana usadayisa nethi nje we are moving from la office siba ney'ngqinamba eziningi uthola ukuthi umuntu uyafika uzothenga kuvalwe le roller door kanti thina singena kwi-roller door bese uyangena ngaphakathi udlule uye phezulu bese nginama-challenges amaningi kuleya passage phasi siyabonga nje inqomo yebo siyamuva sizonitshela futhi ukuthi simuvela kuphi kodwa kwamanje uma ufuna imkhiqizo zethu hamba nje khona ipassage uzoyithola nakanjani ukhona umfana usaqhubeka usadayisa akukonakele lutho siyabonga nina ngey'ncomo nobufakazi obulethayo ngoba

0: ngiyabaxolisela naboma bezingane kodwa zona zizofuna ngelinye ilanga zizokufuna wena baba ngelinye ilanga ngiyabonga from umam Ngcobo ematikwe hey yakushinda benkulu mam Ngcobo ngoba khona la zizomfuna khona
1: sawubona sisidodo into yakhe yenzeka ekhaya udade wethu wakhulelwa kushwa enye insizwa yangakithi ngaphuma ngaya khona straight la ekhulelwe khona ba sengitsheliwe ngafika ngafika kubo kukho noma wakhe bethu wenesithemba kwakhe nathi hayi ikhona sibabo ngangingazi fele kubukwakhe kahle kahlele kubo komfana bangikhombe bathi hayi nakuya senginakhona kuleyo ndawo ngangena khona ngathi ya ikhona kabandla bathi hayi ikhona kanti komama bakhona ngathi bona khawena kuze ngane yasibanibani bathi yeboleka kanti ngicabale ngane yondloba ubani uyesewayo lapha kithi kuba kuthiwa uyesewayo walekayo bathi bona hayi manje mfana hayi manje umakoti ngathi yeyi angazi uma niyazifeli umakoti into enjani umakoti umntu olotsholiwe umakoti langanyakinzi uba izale ingane la ingelutho la ekhaya bayondla kuba kufuneka uqine ma umfo kwengane noma wabe ungaqina nje uqonde iqiniso lube njengoba linjalo abantu bazoqonda safucana ngeyila ngendaweni ngasedamini ngasekhaya ngathi ya ndoda yakwazi ukufika wena wathi hayi ngacha ma ukwazi ukufika asifike manje sikhombisane ukuthi ungakuhlula noma ungangihlula nama ngihluliwe ngizothula namhlanje ushadile ukwakhe
0: wow I love the story. Okay. Angayi ngoba ngiqhuqhuzele kodwa kukhona lento ukuthi bayathuka uma ubhuti sengenela noma umalume sengenelela ne weza ukuthi namhlanje ushadile. Oh please thank siyabonga kakhulu ngobufakazi bakithi siyabonga yazi siyabonga ngicabanga ukuthi kukhulu silikufunde kule show namhlanje ngicabanga ukuthi ke kukhulu futhi esingakwenza kube ngcono ukukhulisa nje amakhaya ethu ukufaka i-responsibility kumuntu la kumele iye khona yabo uma ingasa yingakho ngihlala ngithi bakithi yazi mina ngihlela ngiyathanda kube khona la ucetshwa khona nala uceba khona yabo umuntu ongacetshwa ndawo ongakwazi nokumceba uthi hayi mhlawumbe uthi nje hheyi nangubani akeve ngihlupha ngifuna ukumceba kubani ngiyazi uma ngimceba kubani uzothuka baleka kulowo muntu lowo muntu uyazilawula lowo muntu uziphethe lowo muntu ngeke azatshele omunye umuntu that means ithinto ngekiwe ndawo kufanele kube khona la uzoceba khona nawe futhi uzoziceba khona uyabo uzokwazi ukulungisa iphutha uyabona nje uyazi ukuthi wonile okanye kukho into ofuna ukuyenza uye kubabathizeni uma umuntu esilize eyi baba yazi khonto ebengithi ngiyayenza la ngasuke ngenza kanje angazi uma ngenze kahle yini ngibona indlela ekwenzeka ngayo ngathi akusahambi kahle ngicela ungibonise ukuthi ngiyilungise kanjani akulandi hayi ndodani hayi ngiyabona wonile la buya-ke manje awuyilungise enza kanje uyayizwa lona okanye khona odwa ufuna ukwenza ibaba manje kunento engiyihlanganisala abanga ukuqala ngokuthi angazi uma ngenza kahle yini hhawu uzoze seshe ethi nje hhayi ndodani hayi ngibona ukuthi nangingcono uqale ngokuthi uyabona nawe futhi ngokunjalo iba la ucebeka khona kulungile bakithi siyabonga kobhuta benze njalo usukudelitha mta hhayi ngeke ngisayifaka-ke noma ungangasayirekhodi kunomuntu orekhodi 1, 2, 3 ama-deleting angaka awu kulungile kodwa aqhubeka umsakazo wethu sonke angazi ngempethu udelithelani kulungile ngihlabele mgabi nohlelo yazi bakithi siyakhula kodwa la esitibeleni sothando ngicela nje ungivumele ngithi ukuqeleneza sidlame nje ukwehlisa nansi inkulumo ebesiyikhuluma namhlanje engithemba ukuthi itholile indawo kuwena ukuthi wena malume usangalenza ushintsho ekhaya usangaqinisa ibholidi la kufanele liqine khona usangathi nje yey yabona kuzwakalo manje yabo wena nje ufuna ukuthi uzothi uma uhlangana la nalabo sibala abazalisekini lo ufuna ukuphuza nabo ushile ususa abasakazi bathi nebenzi besebenza lutho bafuna ukuphuza nabo bafuna babacela amaluza hawu.

Usazothini ke bakithi umuntu? Usazothini? Ngiyabuzela nje. Usazothini? Uvele uzokuthatha ngale ndlela ofuna umthathe ngayo. Wayeke nika amalozi. Qonde ngqo. Bruno Mars, Anderson Park, Sonic, leave the door open. It's 2 minutes to 11.

0: kutsiza kubani abamoshilo dadwe semakhaya yebo singomalume siyodla siyaphila kodwa sijabule ngaphakathi ngoba sakubona usizi phezu kwengane ingane ezingaziwe ibungozaza ezakubani fela khonje umuntu kuthi ubaba wengane uma yena futhi lapho uma umuntu nje engafuni nengane yakhe uyamaza ubaba wakhe ungayiyondli ngoba yena ngothatha isibhamu yodubula abantu uvele ushiye phansi abamoshe kakhulu odadewethu izinokugana sebengibuka ukuthi uyogana kanjani umuntu osebulale kubo bulele umuntu ekhaya eshiye ingane ekhaya ezogana le ekhaya ucathi konto ayo yakha le ekhaya hhayi angibonge sisidoda kunyani umfana kaNdlovu
1: Nine to 12 ebusuku
2: uhleli nodododo.

Oh, bangongoma ngamanana abalaleli bonke. Untulo seshowe lo. Ona inenda umhlala. Aze ngihlekise kule topic. Hey. Abashana bethu sebathanda. Kodwa hayi bayacela bayachonza bo. Hayi. Ubebe bese ngamshana. Mina kusizo wami. Ngathi kukhona umfowethu wethu naye naye engafuni ukuyohlawula ingane. Mangafuni ukuyohlawula ingane ethanda ukuthi abize udoda wethu ukuthi azohlala khona laphana. Akwazi ukulanga nje ngimncane nosisi wami kodwa ngingalanga ngisuka nje. Angazi ukwenza njani mpela. Usisi wami lo angithandi ngaye. Angayiqonda ngqo. Ngabe ngimtshela ngathi umnumzane. Lapho ekhaya phela kuyahlawula. Indawo ziyahlawula ekhaya futhi usisi wami lo kunemlobolo usungijangisile. Hhayi futhi indoda efike imtshane lo uyesimama. Ngoba ngihle ngaphezulu. Angihle ngaphezulu. Angahle ngaphezulu hlushwe yini ona nje ukuwazi ngisho ngenzane ngisho kuthiwa ngiphuphe endlini ngigeze ngakwenu awu ngathi nje ngilungile hhayi akuphelanga ngensuku eyimbaka bafika ekhaya emabhoka emabokoboko semkhahlela mkhahlela mfana wathi tiyakhala.

Bayete kuye, bayete kuye, nongabonwayo. Njengamanje ngicela nje uhlale unethezeke ngoba sisazohamba siye kuma testimonies. Ngicela nje uhlale unethezeke. Ngiyacabanga ukuthi la ukhona khona usungifakele mina ulayithile lapho isibani sakho, waphinde futhi amanzi akho wabeka ngala eceleni, khona sizokhuleka sonke. So ngicela wenze show ukuthi uyahlala nje uyanethezeka. Okwamanje ake sidlule ngapha kancane, mina nawe sizophinde sibuye sibonane.

0: Vuleke!
1: Makadosha!
0: Makadosha!
1: Libato!
0: Libato!
2: Makuthethe bomnyama ke kuvela ukukhanya indlela zami mazivuleke indlela zami mazikhanye lona ngomkhuleko wethu it's our declaration into ekufanele uyishwe each and every day umkhuleko okufanele uphile each and every day uthi makuthethe bomnyama mawuyongena kulelo office uyongena kulelo business lakho uyoxova lo ujeqe wakho uyodayisa noma ngabe yino yenzayo uyobamba lawo manzi akho noma ngabe yini uyenzayo uyahamba yesikoleni uyobhala uyahamba noma ngabe kuyokwenza ini uyongena kule moto yakho uyayi drive uyahamba emsebenzini ubuya emsebenzini uyasebenza ngemoto uthi nje makudede bumnyama kuvela ukukhanya indlela zami mazivuleke indlela zami mazikhanye noma ngabe yini ebekwe lapho kulose steering sakho noma ngabe yini ebekwe lapho kulolo office lakho angeke isaba ne chance lokuthi ikwenze udlahle lo msebenzi noma ungazizwa uright ngaloso sikhathi ngoba uyobe sewukhulume lamazwi wa declare upon yourself ukuthi kuyodedo bomnyama kuvela ukukhanya indlela zakho zovuleka indlela zakho mazikhanye cala uhlale nje unethezeke nangama testimonies abantu abashoyo ukuthi lengelo simakadoshi benzeleni uNkulunkulu benzeleni kuphila besuke khona nalo makadosha kuphila ebashayele khona ikuphi la ibangenise khona wabadlulisa khona hlala nje unethezeke siyabuya manje
3: bathi enene yayi cha umbonke lo nkunkulu umthandazayo ikhensa usenayo ngekuphinde futhi uhlanganise nayo uthi nje angisenazo ongangoba ngikhohlwe ngishiya incwadi bengifisa ngisho ukuyiphakamisa incwadi enginikeziwe uyena udokotela wathi awusenalo uthi usungayiyela nje ukuyitshekhela emlazi emshiyeni kodwa nje awusenalutho nama-products ake angipha wona umprofethi ngithe angisizile le sethe ehamba nomgijimi AU4 anginesayona ngayiphusa ngayiqeda konke nje ngakwenza nenali ka 300 singayenza kodwa kungisizile ngoba ngisho omakhelwane ngiyababona sebe right ngisho umndeni wasekhaya besingabhekani singangenelani singazwani kodwa manje sebeyakwazi ukuthi ngudadwabo ongumfo wabo abafowethu sebeyazi ukuthi ngumfo wethu sebeyazi ukungivakashela ngisho kwami bakwazi ngisho ukuza ngisho ekhaya mengikhona ekhaya ngivakashe ekhaya ngiyayibonga ingelo sikamagodoshi ngithe ene uthe umyeni wami hey cha avuthathekile ngathi mina cha ngiyohlala kamakhadosha ngisasuka ngisayindawo yila ngiphile khona ngoba even ngisho stroke ngisikade senginaso stroke bengena la ngikhokhoba ngihamba ngikhokhoba njengesalukwazi njonga ngizimanga ithi 52 years kodwa nje bese ngikhokhoba ngijuse ngihambe ngiyaxezela amathambo ngithi mina ayibo kanti stroke engishayiwe ngaso kodwa ngithola ukuthi angisenaso kwa BP kade senginayo nayo iphelile ngibonga ngitsamela kakhulu
4: ngizobonga ingilosi yasekhaya last week kwiinkonzo ya Prophetic Kim bengize la ngize ngemali yamokhera uma benganayo imali ngithe ngifika lana ngingana ngishima lokunikela bazalwane umakhadosha wagula kudela wathumela ugogo wafu ugogo wathi angimlandele wangamlandela wangithephela ngekhadi lakhe bazalwane u200 ngezala bazalwane ngife nginganayo imali ngathi ngihamba senginemali yokukhera kodwa bengifike ngehamba bazalwane ngiyabonga
5: izobonga engilosini umakhadoshi ngibongela indodakazi yami ethole ipromotion iqalile emsebenzini omusha ngizobonga ingilosi angisasweli lutho imali iyayigulukudela amen izobonga ingilosi umakhadoshi engithanda ngendlela emangalisayo ngize ngifisa ukuthi ube ngangise ingane inkosi yami umprofeti wayengabi ngani bikhe empilweni yami ngiyabonga kakhulu indlela umakhadosha ngithanda ngayo ngangisenkonzweni yokuhlanjwa kwezandla nakho umprofeti ayisihlamba izandla njengamanje ngihlala empangeni so mangabe esesigezile umprofeti kwafika i9 kwakuyi Women's Day kunesiphithiphithi kumina nabantwana bami abantwana bami bengangikhulumisi bengibhlokhe ngisho ku WhatsApp kodwa umakhadosha wenza isimanga ngathi ngihlezi nginalolo sizi kwangena ucingo elivele Home Choice bathi usuwinile uwina u5000 rand uzodla kahle iWomen's Day. Amen. Ngiyangambonga kakhulu uMagadoshi nalokho futhi okwakuyinkinga ebikhona ebantwaneni bami. UMagadoshi wamane wabahambela, ngabona abantwana bami bonke sebengisendela amameseji, impilo isibuyela kwejwayelekile. Ngiyabonga kakhulu uMagadoshi. Namanje njengoba ngilapha nje ngiyabonga, njengoba ngimile lana sengibona efonini yami sekunemali esingene u12000. Ngiyabonga kakhulu uMagadoshi.
6: Igama lami nguNono kaMfukeng, ngihlale eClermont. Ngafika lana ngoNovemba, kwakuyinkonzo kwakuwelesibili. Indlela kwakuwonakele ngayo empilweni wami ngumama nje oyikhulisela iy'ngane zakhe yedwa. Njengoba ngiyisilenda nje nginengane yami entombazane u-firstborn yami wa-98 umnomzimba nje ngangangokuthi mangimkhuza ngendlela obesexake ngayo. Ngangithi mangithi ngamkhuza ngibona ukuthi kwamina usengibuka nje ukuthi yabo lo ngizomvele ngimthathe ngimqobe laphayana athule nje ngaye. Ngeza lana ngafika la ekhaya Nkosi yami ngakhonza njengabo bonke abantu ngaba right. Ngabuyela ekhaya kwathi nje amasontwana nje asephele edlulile kuwukuthi ukhona umfana wami osebenzayo ePavilion kade babelokhu bemthembisa ipromotion ukuthi uyayikhandla usebenza kahle. Kodwa ngathi ngifika la ekhaya ngezwe sengifonele sethi wema kulukudo promotion ngiyitholile. Ngathi amen. Ayi ngahlala ke nalo sisi longezwa ophuzayo ngilokho engikhalile ngithi uMagadoshi ungakuvume yini. Mamkhizwa lokho engitshela nakuvuma lapha ekuseni ethi ikhombo isibane. Ngahlala ekhombeni ngahlala esibanini sami ngamtshela uMagadoshi ukuthi ungakungijabhise yini kale ntombazana yami i-firstborn bewu-4 kuyena oqala oqeda isikole wahlala kanjena ungakuvume yini.